0: Mbokki and luy rafetlu and bekk Benno FM 106.0 ñu ni dalal bu baax ci seen kaddu askan bi di ciar bu baax baax sama fallu mu doon joxe xibaar yi di ciar sun technicien Mamoro Fall di ciar sun natanko soxna Mbaye Niang di ciar mboolem auditeur yi nga xam ne ñoo safa di ànd ak seen rajo Benno FM kaddu askan wi 106.0 comme ni ko faral di defee chaque jour rek tey dañuy am thème boo am solo bu jëm si wàllum hygiène maanaam wax li nga xam ne te mooy set ndax boo ne set rek daan ne daanaka lu war a am la rawatina si li nga xam ne moom la ñuy dëmmal muy événement bu am solo di màggal Touba nan lañ war a mën a gën a ñëwalee set gi wala boog nan lañ war a mën a def ba mën a am kaaraange si set rawatina gën yi nga xam ne ñooy ñëw di ñu fekk si dëkk bu sell bi ndax xam ngeen ni set kat lu war la ndax gis ngeen bu ñuy wàcce bu màggal gi di gis ñuy def ay déclaration jëm si wàllum mbalem Touba si gox yi nga xam ne ñëwoo Touba kon loolu lépp si set la bokk tax dañ ñu war koo waxtaanee ba ku nekk mën a wax sa xalaat donc danga koy yaatal rek xam naa dañuy bàyyi soxna Ndaye mi nga xam ne mooy rivo jotaay bi mu daal di nuyoo rek ñu doog a ñëw si laajte rek waxtaan bi incha allah soxna Ndaye ñu ngi leen nuyu bu baax.
1: ñu ngi leen nuyu bu baax a baax Bamba comme ni nga ko waxee rek di nuyu bu baax rek ñëpp rek ñuy teew na saa su nekk rek si rajo bi dañu bàyyi xel ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen dox seen wàcc kay di si jiital Mbaye Mou Ndiaye ñu ngi koy jox wàcc waay Mbaye Mou bu sedd ànd di xaar si sa biiram.

0: sëñ baa ngi soñ ñëpp fu ñu mën a nekk, muy association yeeg regroupement taxi chauffeur yi, chauffeur yu benn yi, garage yi, garage yi sereen yi, ministre yi, ministre métallique yi, bayiwul kenn mécanicien yi, mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk ci Touba gii di fi yeewoo bis bii ñuy séntu sa wàll gi ci. Te ana luy sa wàll mooy fasiyéene bu sëñ bi wootee ne nañ def nangam lu mu la mën a fekkeel, lu mu rëy rëy rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola. Nu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi, kenn bañ ko tuddee barkeelu, xanaa buñ ne bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul. Rawatina nag marché yi ak liwër marché yi. Ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi da leen a tànnoon ñu yor ay sóon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat. Mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññit, waaye koñ ya nga xam ne fañ leen yónnee ñu war faa nekk, ñu war faa dem, soññaat leen, fàttali leen liggéey bi, ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq. Kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne, yaa ngi am loo xam ne liggéey sëñ Touba bii nga nekk rek moo la ko may. Te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool, ndax koo xam ne war nga fas wala tànk nga dem gànnaar, ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk, mag ware na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi. Kon ñun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kaay leen liggéeyal ko, war naa yomb ci ñun lool. Ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu. Te ci suuf si doon mu la nii mujj duñ mujj feneen, gannaaw ci suuf si la nii mujj nag, te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna, ñu dinañ ko defar loo war naa yomb ci ñun. Ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii laay tëdd, ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow, dana neex ci yow, dangay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek, ndax mënoo cee ñàkk tëdd. Kon nag koo xam ne nii bi yaa koy yaa ba fara fanaan bu ñu lekkaay setal ko war naa yomb ci yow. Te am murit dafa mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba doo nga la bëgg a nekk. Kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne la kaay di setal Touba war naa yomb ci yow. Loolu nag sëñ bi yemalewu ko ci fii ñu toog rek, waaye biir réew mi ak bitim réew itam ba ci bàyyi fenn. Kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp, dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëw ñi nga xam ne ñoo war a jël kàddu. Kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool, waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax. Noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barke sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm, liggéey ko ci jàmm, am ci ngërëmul sëñ Touba buñu jaamee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha, yàlla yokk aw fanam, wéral ko, kattanal ko ba yéeneem ci murit yi mu am ko ni mu ko bëggee, waaye yéenee murit ci moom itam ñu am ko ni ko bëggee. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.
1: Bismillahi rahmaan irrahim. Asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. Ñu ngi nuyu mbooloo fi teew yëpp ci turu sëriñam di Khady Fall, jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall. Ñaan yàlla yàggal ak dundam, yàlla wéral ay cëram, yàlla mottali yéeneem. Di jottalit ab nuyu bàyyikoo si moom jaar si jëwriñ ji nga xam ne moom la nu toogal muy sëriñ Cheikh Mbacke. Jëm si sangam bi Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal yàlla, yàlla sunu borom téyel nu fanam bi ak wéram bi ni mu yéenee liggéeyal sëriñ Touba. Yàlla ko suñu borom mottali mu amee ko nu mu ko bëggee barkeb Cheikh Ibrahima. Ñaanal njabootu sëriñ Touba gépp, di ñaanal murit yëpp ak sëriñ Bakhone nag nu ñëw wuy si fii woote bi nga xam ne baatub ndigal la. Ni ko sëriñ Moustapha waxee léegi ndigal la loo xam ne sax miin nanu ko, ndax at mu jot nu waajal ko nekk si ànd seeg sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif, muy bale dëkk bi ba mu mel na mu war a mel. Bu ne bale dëkk bi nag Touba moom dëkk la boo xam ne du taq, waaye la fi la nga xam ne noonu noo ko fi indi di ko fi def te mu méngoowul ak la nga xam ne moo fi war a ne, loolu la sëriñ bi bëgg nu dindi ko ngir waajalee ko bisu màgg bi nga xam ne moom la nuy waajal, muy bisu màggal di fukki fan ak juróom ñett si weeru safar, muy bis bi nga xam ne sëriñ Touba wax na ne lépp lu mu am rek ci bis bobu la ko sun borom defal diglé won na diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiq di ay ngeenel kon ndigal loli mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax ne nu wax serigne cheikh ab latif ne ko baat bo bi nga xamne mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbollem ñi mu yilif di njabotuk cheikh rafal bi fu nu meena ne ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambale ci jeewri ñi bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé yi ne ci biir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene passeport bu liggeel serigne touba serigne am di xadi mi ngi lay soñi ci bis bo bi nga xamne muy ndigal lol li nga xamne tabé wuñ ci barkélo dañu fassiyene nek ci ba kéro banu serigne bi wax jaajeuf rek nu delu wat tok di deglu ndigal serigne baangi soñi talibé yépp fu nu mëna né biir réew ak bitim réew di fatali li nga xamne mom la ab mouride baxo serigne bi mom dula liggéelo ba nopi ngay nek mu lay jox jumtuway yi nu wara liggéelé serigne bi noko wara fagul suñu bop ndax lolu moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mouride yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitté lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mouride yi lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi serigne baangi ci soñi mouride yépp biir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf mën na tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne nun talibé rek nokoy def kon mi ngi soñi ñepp rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggey bi ñoomi nu wajal ko xamne bis bi jégesi na fasiyen na ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëggé mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerëmul serigne touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy gudd fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne touba khadimu rasul diko ñaanal serigne mdi khadi yalla fi yag ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mouride yépp di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiq la muy tawfiqu njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar ak ci fi serigne bi té abbaye fall mom fumu ne xamna ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara séduna kon baat bobu ñu sëriñ bi indil ba nuppé diko and ak ñun ñi ngi koy ñaanal suñu borom kattanal ko té wéral ko ba li sëriñ bi bëgg ci mom mu am ko momit limu bëgg sëriñ mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñëpp yalla na ci ag ak jamm té am ci ngeerëmul sëriñ bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: sa fé rek lepp la ma dal soti yegna yegna ni biñu woté ci mbotay ci dëkk bi borom sa ni tudal biñu won leen waye war nañu leen tud ñoom itam chrétien yi seigne mourad wax lay sa yi nga ñu rek ali ñang mi ci daru khulus té di jamar lool biñu ligé kenn mënu leen ci biñu ko andé noko biñu tamel noko and tamali ba bañ kenn ko leen ma dem ci won seigne mi meñ nañu bëgg amé nako nim ko bëgg meñ nañu dello ñoom itam ma ngi leen xamal noné rek ñu lepp ko ni am na ndox lu ñu daan ndox magal da ko dañu waye bu magal jalle ñu ñepp soñe bi gëna yaatu wat ndax bu tay yi dëssel ñu bëgg dañu wat bu taade tay yi te boba na fekk magal jall ñu mëna yaatu wote yi man ko jottali ñepp xam ko ñepp xam ne noko bok nan nango jappano fonko noko tambale noko agale noko niko señ bëgge on fa ñëgé sona ji fañu ci barke sëriñ bi yalla ñu ci dajé ak tawfiqi sëriñ bi nak ndax sëñ muntaha ñaanam gi bu dafa fofu la koy mujjëlé yalla ndajé tawfiqi sëriñ bi ndax neen ko dajé tawfiqi sëriñ bi ci lepp lay yomb ci lepp lay yeen ci lepp lay barkel kon yalla ñu ci dajé tawfiqi sëriñ bi ba dafa ko niko sëñ bëggé bu fi ñëgé amina ko am neen bëgg nañu dem assalamu alaykum wa rahmatullahi
3: wa barakatuh jërëjëf sëriñ cheikh nim ko waxé rek fim ko tejje rek yalla nti dajje ak tawfiqi serigne bi kon nak serigne bi neena ñu ngi soñnaat maire xamna sax Allah jëlun na kaddu ci turu serigne khadim waye xamna taxawayim daan taxaw neena mi ngi koy gëna soñnaat bu baaxa baaxa baaxa baax num ci daan taxawé rek nako gëna yok num ci daan taxawé rek nako gëna yok ndax dëkk bi yaatu na takna té bari na mbalit ndox ak mbalit jaxaso kon nak Allah yak seigne xale ñun ñi nga xamne yeena ngi fi tew seigne bi neena mi ngi waxat mer jere jeuf ci yeesu wayna mi ngi ko soñat ci ñu deggmal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoin bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala mbokki juluti mbokki talibe yi top jotaay yi nga xamne daire muqaddamatul khidma mi ngoy amal ci juma ji ci diru koor gi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen jox seen waccu way di leen ndokel ci wëru mag yu ñu nek rawati na fan yi nga xamne mom lañuy deggmal moy fukki fan yu mujj ci koor gi di ñaan ñu ag ci ak jamm te yalla xirtal ñu ci ñu jaamu ko ci num ko bëgge te mu nangul ñuko te jigge ñu suñu recc recc te mañu ñu fekk ko ay yoon yu bari jotaay tay bi nak moy doon ñettelu jotaay ci jotaay fatwa yi ci atum 1447 2026 ñu fassiyene ci and ak serigne mbacke abdourahman
2: julit ñi lañ koy jengal julit ñi lay jeng setan bu doolu mëna ta yakal neewal ko doole ba doolu mëna yakal lu bari waye ñi rutay julit mom setan day wey di def ci ñom lam doon def setan feey wu doon julit ñi yeufere la feeño den wonne ma yeen and den jappale ba mire la re mu taw ci len fi waxal len ne dama gis lu ngeen gisut kon mom feeñu wutone julit way yeufere ya te dañuy wax ne kon jeng yi ko jeng jenguñ ko ngir yeufere yu noppul ci mom waye julit ya tax bu ramadan deke ñu jeng ko ba ñu mëna top yalla nañ ko bëgge du len mëna galankor du len mëna yakal
1: ki mu ne ko xamne day liggey waye liggey bi dafa am ay tolluway yu xawa diis ci mom mune ndax señ na bolé tisbar ak takusan wala timis ak gué wala su fekké jamono yi sedd la waxtu yi day gatt né ndax man na bolé timis ak gué wala tisbar ak takusan
2: wa liñu jang ci téré dé moy bolé ay julli yi koy waral ab liggey bokku ci jamono yi sedd yi bokku ci di jang ci téré yi moy yi tax ay nit saña bolé juroomi bir lañ wala juroom ben ñaar yi sunna lañ sunna yu deugar yi ci dess ay rukhas lañ ay woyofal yu l'islam woyofal na ci lañ buñu aji makk yow mu arafa tisbar ak takusan dañ leen di bolé jital takusan bu tisbar jotté ñu julli tisbar selmal jul takusan lolu sunna la bu ndé ba musdalifa dañ fay bolé timis ak gé fekk gé jot ñu julli timis julli gé yoyu sunna lañ yi ci dess nak nit koy tukki dana tax mu saña bolé tisba ak takusan dana tax mu saña bolé timis ak gé bu fekkon da nga na ci barab tisbar jot te bo julé ba selmal ci ngay dem te fa nga jëm timis nga fay ag ba ginaaw timis woyofal nañ la nga julli tisbar julli takusan dor dem bu don timis ak gé don timis jot na bo selmalé ci ngay dem te fa nga jëm la nga fa ag fajar jot di wacc ci yoon wi man na la yéxal man na la sonal islam may na la fofu nga julli timis julli gé doora sobu ci yoon wi amna yit yeneen xéti bolé bu tisbar jotone fekk la ci aw yoon te xam nga né bu takusané ci muxtarum takusan da nga ag fa nga jëm nga tayé wacc nek ba ag yéxé tisbar bo agé julli ko julli takusan bo nekkon ci kaw yoon nak té lér na bala nga ag timis jot fofu dañ lay wax lu nuru bolé té du bolé may dañ lay wax bayil ba takusan dess ñett ñent minute nga wacc julli takusan julli tisbar bo selmilé dal julli takusan nga xamné tisbar dang ko julli ci mujju waxtom takusan nga julli ko ci ñal ben waxtom lool da nuru bolé wayé dañu sosloy bolé wolé yoy yep yuñ mayé la bude ab taw lolou timi sa geeku mom tisbar ak takusan ken du len bolé ngir ab taw ci mazhab yom malik waye timi sa gee nak bu xinoon wala muy taw man nañu julli timis jakka ji buñu selmele julli ge dem ñibbi bala gudi wala bok tawut waye dafa ta yi da bari bu nopi mu lendeb ñaaro yi buñu andé yit bokku na yi tax ñu mëna julli timis julli ge bala lendeb nit ñi delu ci kër yi ci yoyu wala ak wërëti nit ko xam tisbar jot na waye xam na ni bu takusan jot da na tagok sago ngir xam koku may nañ ko bu tisbar jotay mu jëli tisbar jëwal takusan ci misal ñi nga xam ne tay dañ na la bu takusan dañ defal opération bo xam bu ngi koy def mom doto meuna julli takusan ndax wéredi koku man na bu tisbar joté man na julli takusan ni man na julli tisbar yobali takusan wala ko xamné ñe opération bi ginnaw geelañ bu jamono geelay doon te timis jorna dara jottu ko amul gant fi ne waye bu ba nak wéredi gi dana tax duko man bu bolé timis ak geel ci yu mel nonu lañuy bolé timis ak geel waye ab liggéey wala yu mel non da bok ci li jaadu ci ab jullit nak mu xamné liggéey bi ngir mëna jaamu yalla ndigal li deug deug moy jaamu yalla kon fepp foy dem di fo jubo ak ñom ci ab liggéey warna ca bok nak ñu xamné bu waxtu joté dañ la wara may nga julli bu waxtu joté dañ la war mo julli waye bu fekké da ngay lér né lé liggéey bi sa bo ci liggéey faaw nga faat waxtu jappal né liggéey bobu du liggéey bo wara liggéey julli bi bu la ci ñak pexé bayé yi war nga def lo man ngir joggé ci wuti la lolu bok na ci mata baye xel kon dal sedd bu metté yépp ndax yoy bok na ci yi ñi xamé sax gëm yalla ko deug waye waxtu nek borom bi da wax né inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta da may waxtu kon waxtu yoy kenn duko gënë ci dul sobi ñu wax muy tukki wala ak wérédi wala taw wala lendem gu and ak tata yu bari wala ñu nek musdalifa wala ñu nek arafa yoy dal mo sax né man na tax ñu bo day julli seigne cheikh
1: ki mune mom dafa nek ci rew mo xamne du rewum julit te mom xeyna julit la mune ndax sañ na bokku ci election yu ñu def
2: wa xam nga bokku ci ay tannu ay kilifa fekke ci rew wa rew mala bokku wax lolu yakarna bo done gan ci rew te bokku ci rew mom do meuna bokku ci yoy ñaare ñu ko def moy bu fekke da nga bokku ci rew mom ci rew nga bokku kon lepp lu soxal rew mi war na la soxal su baba nak ñaar rek mëna am ñuy atté wo diiné ak ñu atté wu diiné buñ fa nekké ñi atté diiné ñoo nga wara andal taxawu leen jappul leen bu ñum ñepp bo massé bok génn ci diiné ji nak ñu xol ka ci tané nga xamné xeyna mo gëna jeng jëm ci diiné wala mo upp ak woyofal mëna may nit ñi ñu and ak koko ndax jamono ju né bu ñaari lor téwé l'islam day bëgg ñu tann je gëna woyof je gëna tartar ñu jëñ ko motax yu mel nonu ndax bo sétané luy am ñeneen nit dañ ñew daf lañ bëgg daf té ba ginaaw bokko ci do mëna doon dara té bu doone mbolo sax nga xane mbolo ngeen am baat señ ngeen ték seen chart waxane képp ko yi jappalé kat ci kaw yi buñ mënta téggi lor yi mën nañ ko woyfal té lool bu yagge mu am jariñ ci anam gu mel non dal ci lañu wara bokké ci yu mel non waye waru ci bok ngir na diw mom amal njariñ wala dignama li wala nangam njariñu mbolo mi la luy tax ñu mëna dundu diiné nam waré luy tax ak manu sax fi bu amé kañ ko yaakaaré ci mom koku lañu wara andal bu ñepp ñabé ñu xol ki tané ndax yam ci lepp lepp ñaari do am ki tané ci diiné ñu and ak koku ba bañi dem ba mëna am liñ bëgg seigne cheikh
1: jërëjëf seigne mbacké ki mu né ñaar ñoo xamne goor ak jigen la dañoo nekkon ci ab sey bobu neneen doonuñ ay julit ci yeneen diina la nekk neena ku jige gi dugg ci l'islam waye ku goor ki mom dafa wéy ci diina jëm nekkon mune ndax kon ku jigen ki man na wéy ci sey bobu wala deet
2: deedet nak julit bu jigen mom kudul julit señu ko tak buñ ko fasalé yit pass pass bu fasuwut la julit bu jigen ab julit bu goor ko mëna yor kudul julit ku jigen nak te bokku ci ahlul kitab mom julit bu goor man nako denc kon sa bu ñaar nit ande nek ci yenen diine bam yag jigen nge tuup sey ba tass na mom ci sa ci edda day edda bu fekkon nak ci bir edda wo ji goor gi tuup na man nañu way ci sey ba waye bu tuup bay dajji jeex mom tagale l'islam tagale la le wurtu ñu and motax loy man na baye xel yalla ko deg ñu lay wax ne la diw ak julit la waye kiko yor do julit nga xam lolu do sey sa bu amé ñu and di mo yalla lañ waye sey nekatu fa sa bu ñu fasalé ab julit bu jigen ko xamne du julit ak jina ju mëna nek sey neku fa
1: ki mu ne ndax mën nañu sukkandiku ci xam xamu bidiw lu ñu tudde astronomie ngir mëna xam ko gi kañ lay tambali ak lu melni kori ak tabaski ak yoy kañ lañ ko def baña sukkandiku ci gisu beut
2: waaw ci mazhabu am malik mom digal li moy gisuk beute lolé la yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam waxon wor len ngir gis wèr wi dog len ngir gis ko kon ci gis lañuy sukkandiko xam xam bo xamne nak man na la dimbulé ci lolu man nañ ko dimbandiko way duñ ci sukkandiko masalan tay xam xam yoy nga xam dañ lay wax na la wèr wi dana fek genn waxtu sangam dana fi def nangami minute dora su wef barap sangam lay feñe dana tol nangam lolou dimbal la jëlul ci man nañu dimbandiko lolou buñuy seenu wër yi buñ ko gisé xamné gis nañ ko waye nak luñ wax wax né mi ngi fi té ba tégué wu ci nak gis su ko diko nax hadith ba da lèr da wax né wor leen ngir gis ko bu muuro motali leen lu muuro ñaare lu fi nek lay doon fa in khumma alaykum moy moy muuruna don te wer wa ngi fi way gis len ko kon ñom ci xam xam man nañu mi ngi fi de waye sharia neena ñu amna lu ko muur ba gis len ko kon matal len kon man nañu dimbali ko ci xam xam yoy ci seenu wer wi lo am solo soxna na xam xam la bo xamne ci l'islam soxla la bok dañu waral dimbali ko ñoo ngir ñu del teela xamal ni wer wi barap sangam lay feñi waxtu sangam waxtu sangam nañ ko xol ci gox sangam ndax dañ mëna xam lo lepp legi xam xam way suno do na tut ay natale suñ ko gisé dimbal la buñ ko gisut xamné kon liñu sharia sant moñu matal waye fiñ wara bayé xel nak seen xam xam bobu nak moy suñ né wéru mënta fegn bu xam xam né wéru mënta fegn tay ndax lan dana suux jëk jant bi so wala mok jant bi ñoy soxando fofu mom dañu wara gëm wax do ndax lolu xam xam bu leer nañ buñ xam na bo wa ñaara mëna am ku ne gis na wéru da joom wala la wax wérut joom dana am ndax amna yenen jëm ay kawaka bi yene ci asman lelek nuro ko wer nit man nako gis tak ko wer bu yagul rek amna fi lo xamni xam xam saxalo ne wer mu nte fay waye jamono joju ci xete kawaka bi bu nuro ko wer bu feñe mi ngi fo asman nga xay day japp ne ña wax ne gis nañ ko lol lañ gis way gisun wer wi kon japp na ne di baye xel suñ ne mën te fay tay ndax suxna nangam minute jant dor so kon beut mu nu ci tege bu ba nak dañ ko wara japp waye nak buñ né mi ngi fi nañ xol ak su bëtt buñ ko gisé alhamdullilah buñ ko gisul nak ndigal li moy muruna kon matal len
3: ki mu né ndax jullu aljuma mëna ci nako def ci ay salle yo xam dañ ko loué wala ay centre culturel yo xam ni sax defuñ ko ngir mu yor forme jakk
2: waaw jullu aljuma day ci tourno mazhab mom ci jakk rek rek lañ koy défé fiñ ko defaw jakale do jak nak ci mossa bi tekki wut ne barab be dañ koy wut mu nek jak ba faw ay nit man lay day ci barab fek tabax bo xamne bindo na ni jak wara mel nek koñ carré masala wala lu ko nuru te ñu mëna xam fi xibla fété ñom ñu jël ko luyé ko ne fek at wala fek nangami wer dir bobo nak ñu def ko waqfu ne jakala nga xamne atte jakala yor lepp luñu sañe def ci jakk sañ ko fa def lu jakk nungu wut ken dok fa def su baba dir bobu ñom man nañ fa julli aljuma bu lañ ko mom jexé mu dal ci loxoy seen worom lolu amna jëriñ lol ci ñi bitim rew nga xamne tabax ay juma ki jakk dañ leen jëfé waye man nañ wut ay barab mën ta nek dal mom barab bo xamne dang koy luyé légui tay bo génné kenen duggu nga xamne man nga fay luyé ni dama fi julli bo génné amna kenn ko fi def leneen lolu du jakka yor wor moy jakka fofu buñ fa julle am julli kay la waye du jakka nak am julli kay nak yorut wor moy jakka motax bar bi mel nonu ci mazhab bi kenn du fa julli aljuma sañ nañ nak ni mako waxe wut barab bo xamne mom dañ nan luyé nañ ko at wala nangami at ab dir buñ jubo kako mom dir bobu nak ñom ñu ne legi waqf lañ ko def mu nek jakka beek feek ñu koy mom ñu koy yilif man na ci ajul ajju su baba waye nañ xamne nak jakala lepp luñu señ te def jak kenn suñu ko fa def
3: laaj bi batay ci bobu la sofu moy ndax julli aljuma buñ ko defone ci lu melni ak ambar wala abash wala melni ndax dina wër
2: waw ci mazhab bi dañuy wax ne aljuma barab buñ koy defé bu doon tabax bu yees li nin ñi dekké bu fekkon dekk la bo xamne dafa nek ñepp ci ay neegi ñax wala ay barak ci lañ dekk man nañu wut barak mu nek juma waye fekke ay tabax lañ dekke mbarum seng wala mbarum ñax mu ni suko def juma ji masop malik ndax da bok ci sarté yi fañ koy def bu yees li nit ñi dëkke motax man nga mbar mo xamé terrasse la ni jakk mel ni ñi tabax jakk no lañ ko tabaxé man ko def julli kay mo xatan ab dir bo xamné xeyna ya nga tabax fi nan juma wala amna dal loy xalat bu wénéné dir bo mu nekk juma man na nekk so démé ba am fenen fu gëna yaatu wala fu gëna bax nga bayyi ko lol dara neeku ci ndax sax sartuñ ne faaw jakk da wara nek buñ ko xasse def jakk wuro ko nek ci barni dëkk lol ñu ko def moy ki am barab ni seer tabax ko jakk mom ba nopi def ko waqfu lol mom jeexata mënta nek leneen lul jakk bay bu dé lo xamné nak yéene wuñ ci won nekutone waqfu mom man na doon ab jakk ab dir bu yagg ñu jëlé ko ci waye ngir jullu ci aljuma nak na doon nañ ko tabaxé mom na mel ne ni ñi tabaxé wa dëkk bi niñ dëkké waye bu ko yéssé du mëna nek manam mbarum seng dal fi ni ci Touba kenn wuru ko def diko def juma mom
3: yéré jëf sëriñ ki mu ne ndax nit ki sañna jël qasida sangam ne da koy jang ci heure sangam tanku ci lolo nga xamne sa bu heure bu joté mu jang qasida gogo te djublu ci ak jamu yalla
2: waaw xam nga qasida yi zikr la xéti tuddu yalla la té borom bi da waxone na ngeen tuddu yalla lu bari zikrullaha dhikran kathira hadithit wax bañ laaje yonent yalla mo ne ko jëf yi lu ci gën mu ne adwamuhu wa in qalla li gëna sax mo ci gën bokku na ci li tax nit mëna saxal bir nak nosko masal tay man li qasida gi salatu ala nabi ngi ci tuddu yalla ngi ci sant yalla ngi ci balé ngi ci dama bëgg saxal tuddu yalla saxal jullu ci yonent bi

0: tabax kërëm ngir sutural boppam banque bi ko lebal tek ci ay intérêt bo ñoy gaddu bakkar bi waye mom ñak pexé moko ci duggal bo way it nako mënt ci xolam wara seen motax dañuy wax né bép bor bu juré ndariñ ci ajjeleb la ji ribal kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba tiyaba rek nga ci wara seen kon bu banque bi xolé sak lor yow lor rek motax lebal la mom moy gaddu bakkar bi yow waye su amé nak men pexé barolep banque moy li gën mo xam da ngay bok ci ay nat diko dajalé wala yu démé nonou wala gis kula man lebal ngir yalla sul munta am nak bam seuss fi ad daruratu tubihul mahzura yi wax né lor lor day dagana luñu téré fofu it li mata léral rek mo ñu xamné lor ak aajo nak bokku lélek nit ñi am yo xamné ay aajo lañ waye du lor lor moy lo xamné bu amut lor dara ci kaw aajo nak moy lo xamné day gëna yombal sax dundu waye su amuto nit du tay nga dundu ñaar yoy bokku lor mo tax nit ki sañe def luñu téré waye nak du ay aajo rek sun cheikh
1: ki mu ne lan ngay labiré waxambaane wo xamné dañi mom munte nek ak yaayam ndax yaayam dafa bari ay wax
0: koko de warna baye xel bax waruma jiyay am veke bari wax yoyu di mom ci la nekkon bam feñ mu yar ko ci bu mag ba man dara rafitud nak lola tax mu bëgg bëru baye na muñ xamne natu yalla yalla ko natto te bokku na ci li jaam ñi yéggé jëm ci seen borom nak mu tegg leen ay natu gën muñ ni man ko muñ ginaaw juddu na ba toll non tepp te yaaye mo won kon mel na ni wax ju bari de lor ju bari wul lor kon nawé ci lool waye yaay dafa am cër bu reuy bokku na ci yi nga xamne dañ ci amé aljana ko yoyto salam ne ko da bëgg jihar mu ne ko ndax am nga yaay mu ne ko amu ne ko demal aljana nga fofu gisé ko ñew ne ko denk mu ne ko sa yaay ku gën mo gëna yaay ci ma baax ci mom mu ne ko sa yaay mu lajjar ko ba bi ñett yoon mu ne ko sa yaay ginaaw wala ko do wax ne ko ak sa top sa baye ndax mo gëna neew doole mo gëna soxla ay taxaw ko gëna dem ba muy seenu ci yow jariñ nga ber ko wacc ko ngir ne da bari wax lolu ci uquq la bok te uquq moy ak dog ak mbok ci kabaayir yi la bok ci bakari ma yi nga xamne man na yobuni sawra wala bismillah ta'ala bu ko tuub
1: lan moy atep jeufandiko xéti parfo yi ci beccegu wéru koor ci ko xam dafa wor
0: waaw ci madhhab imam malik ñom dañuy wax ne dañ ko sip dañuy wax ne parfo ci shahawadi la bok hadith bi da waxone ne jam bi day bayyi lek bayyi nan bayyi shahwato ñu tu ñan ni day japp ne shahwato jaxaso la waye ci mazhab ñom dañuy wax ne yoyu amna ño xam man na yëngal seen banex ba yobul leen ci leneen motax ñu diko sip ñu bayyi xel ne nak luñu sip nit ki daf ko tax mu am bakkar bayyi ko deugal kon ki nga xamne mom leer nako ne bu ko jëfëndiko won du ko yakal dara ci koram amul lenn lu ko wañi xeyna ko waye ko xamne nak ragal na ne man na jaxé ba yëngël ci mom ba neex ba am lu génn ci mom lu wërta génn di yaq koram koku mom nako moytu ba dox
1: yëre jëw sëriñ bi ké mu né lan moy atté ko xamné day wor waye nak du julli
0: wa ñu bayyi xel ñaar yépp ndigal lañ diiné bo ci dugg da ngay dugg ci lépp bu len gëm lenn bayyi lenn tuumé nona ba'dul kitabi wa takfurun ba'dul té julli moy ponk bi gëna mag ci ponk l'islam yi ginnaw ñaari baati séne waye nak nit ki bu xamé né julli war nako nangu na julli war nako way da julli wut ngir tayel ngir sagar bu woré koor go mom wër xeyna mo am tiyabay koor waye nak am bakaru ñak julli bi ci dess nak baye xel né ginnaw ñaari ndigal yépp lañ ko sant jox jenn ji yitté baye jenn ji mom tekki wut ak gëm gu mat dukhulu fi salmi kaffa la borom bi waxone diina ñu duggulen ci lepp waye nak duñu wax ne ginnaw julli wul rek koor gi baaxu dede koor gi mom bu fekke ne def fi lu yaq koor ba jante bi sox koor ga baaxna baye ga bay julli nak ci ben ngant waye xam na ne julli war nak bu nek fekkon nak day ko xam da gem na julli du dara weddi julli koku yefer la mo koku jenn jeuf ju baax ju yalla dina ko bu waye saxal na ne julli yalla ko digri te war nako mom nak sagga nak yere na tax dafuko suba day japp ne koor gi mom werr mu déssé nak bakaru
1: jere jëm serigne mbacké ki mu né lan moy atté fonctionnaire wala liggéey

0: kuy liggéey ci état ko xamné secteur bam nek dañuy grève néna bis yi mu grève nak kenn deggu ko ci salaire am mune ndax ko buñ ko joxé salaire am lepp man nako jëfëndiko té fekk na moma amna jour yo xamné da ko grève liggéeyu ko
1: wa xam nga bu fekké né ki liggéeylu ak ki liggéey dañu jubo ci néw ba mel ko nakari man na grève waye su waye bis bobo sañ nañ ko dag ñom ñoko sañ dag buñ ko deggul kay ñoo la ko may ginaaw ñom ñoko koy jox sañ nañ ko dag deguñ ko da mel ñoko ko may ndax nekkul ne dag kon faaw lu waram la dañ lay jubo ci rek ne bis bi nga liggey sañ nañ la ko dag ci sa liggey kon buñ la ko deggut ñoo la ko may
0: ki mom ci alquran lay laaj li sunu borom wax ne wa ya qaumi awful mikyala wal mizan bil qist mune lolou lumi firi
1: waaw xam nga yonent yalla shuaib alayhi salam da bok ci li yalla natto won aw xetam dañ dan nax nit ni ci buñuy jaay ak jënd ñom buñuy jënd dara dañuy fexé buñ koy nat bañu diko pessé mu upp te buñuy jaay dara fexé bam wañu wal bon wax waye lil mutaffifin alladhina idha talu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun fekke dal ñom lañu wara ño wara jël day fess ba upp bu fekke nak ñom ñoy joxe dañuy fexé ba manki yent yalla shaabu ñew nak di war ay bokkam ngir baye lolu yeen sama nit yeen sama bokk de len matal natti natukay di matal balance balasi mat na nattu kay tegu ci yoon te lepp ngeen def ko ci mando bu len wañi nit ñi seen biir bu len jël ak jambo lool nak lu meuna yaatu la bokki lepp lu ñi nat boko de jaay nit daf ca dara luy tax mu melne fesna te fesu dug nga ci biir de lepp lu ñi pesse yit bo defé ci balance luy tax mu melne daanu te daanu wut dug nga ci lool motax kon ak kep koy jaay lo xamne dañ na la li kilo nangam la ci misal sa bo jaay nit mo la jaay ma kilo sukur nga am lo tak ni ne kilo la te fek matul kilo dug nga ci bir wax ji ndax kilo boko jaay ngeen djubo ci te ling ko jox bu ko natte nek matul bu ko pese du mat kilo bokk na ci ñi nga xamne le da ngay rombu ñuy jaay ay mango ak yenen ne la bol bi bam fess lolou natou kay la waye dañuy duggal ay kéet ak yenen ci souf nga xamne nim fess ci kaw nonu fessé wut nonu lolou lepp ci yi ñi téré ci la bokk ab gilit buy wut day wut wutini wu rafet bo né bol bam fess la na doon bol bu fess bo né kilo la doon kilo fakké nak xamou num tollu né ko li la lay jaay ñim ni ngui koy gëssé li waye bu ko won mukk lo xamne nam mel ci kaw melul nonu ci biir yoy yep da bokk ci yi téré xétu yonent yalla soaybu la len yalla do alage bokk na ci lolou ñu def tax lolou jël alal jambour la ci lulu deug ndax da ngay nax nit bo jël ci mom jël lu upp te bokoy jox ko lu yees lolou togn la kon ñi jëfëndiko ay natukaay ay pesé ko ay nañuy fexé ba mi teggu ci yoon liñ wax ne mom la ci deug na doon lolou bu ko doonul rek duggu nañ ci rebum yalla mom seigne cheikh
0: ki mune lan moy atteb lu ñu tuddé assurance ci walu wër gi yaram mo xam nit ci bokk wala bokk ña nga xam ni ñokoy saytu ñokoy taxaw
1: wa yoyu dafa melni ñaari xéet la amna bo xamni yaxantu lay ben way day am ubbi ab kërëm di wax né ku ci bokk da nga may jox nangam man may mom lool waye nak ko op ci yeen ma fajj ko wala ma jox ko nangam nga xane mom dañ koy jox alal mu mom alal di ci asasu ku op mu fay la wala mu jox la nangam bu ko opput nga ñak la nga joxe lolou xetu carte la ndax waaji joxe won ngir yalla man na joxe ba genn aduna te fekk wéré di wut bo baat lam joxe lepp da koy ñak man na joxe ñaar wala ñett yoon rek wéré di gu reere dab ko gu tax kiko jëlon fay lu bare bare lo xamne moy tam da doon seenu tono far perte ki dagal nak moy yi nga xamne mom ay nit ñoy dajale kenn ko dañu bëgg ku ne joxe dara ñu def ko fi muy suñu alal jo xamne ñun ñoko mom dañ koy dimbulante ku ci wërëre ci ñun ñu dimbulé ko nangam nga xamne yow buñ koy joxe buntu dimbulante la bëggo ci jotaat ngir yalla tax mu joxe ko budé anam go lolou dagal yu am jarign la ndax buntu dimbulante la waye na doon lo xamne alal ji ñun ñoko mom te it dañu jubo ci ne buñ demoon ba mbolo mo tass mu ñu def alal dañ koy seddo wala dañuy xol ci buntu yu bax yi ñu duggal ko fa luñ ci jubo baxna waye na doon lo xamne dal ñom ñoko sekk waye du ben waye bo xamne mo soxla ubbi yefam ne ma mom legi nak ku ci bok so wopé mu joxul na koku day kar ben mu perte wala mu gaj budé bi nga xamne nak bu dubulante la ki joxe ngir yalla tax mu joxe day ñaan yalla sax bu mu ci jot su boba anam gogum mom anam gogum ñu ngol ci borom xam xey seigne cheikh
0: ki mu ne ndax ñaari jigen buñ de nuyo man nañu saxonté joxonté loxo ñom ñaar
1: waaw saxonté xam nga ci teggi ñu nuyo ra bok serigne bi jangale ci al ci nax jo xadal haj bokor na ci saxonté da bok ci teggi ni nuyo nuyo moy wa assalamu alaykum wa alaykum assalam digënté ñaari goor mën nañ ko def digënté ñaari jigen mën nañ ko def li deganul kay moy julit bu goor ak julit bu jigen yo xane ay jambour lañ ñi joxante loxo lol mo deugul
0: ki mu ne ko xamni dafa wor ndax sañna dem ci tafesu geej gi ngir mëna serlu manam yaramam xaw sedd dal am ko feex
1: wa xam nga bu koor metté serlu da bokk yi ndaganal ay anam yu baral dal man nga dem xepo ndox waye nak bu dem du nur ci bir ndox mom kenn du wor dem di sangu ci geej wala ci dex ndax sa buntu yi ubbiku ndox mi da ci jaar dug ci bir waye man nga xepo ndox man nga wut mbubu toyel ko tek ko ci sayaram amna ño xamne dañ dan da digg ba jege ñu dem ba ci wetu ndala tedd fa lolep ay xéti serlu la lelek mu metti ba mëno wax nga dem galax ndiko waye nak bu dara jall yoy yep yuñ maye la ana ci yi dagan nit ki su koré woré mu tangor ban xawa nara lor wala mu metti ci mom sañna daf lu ko woy fal waye nak na fexé ba bu dara jaar ci buntu yi mom dug ci bir kon dem jey dugé ci mu feex lol dara neku ci waye na fek nak mu daf liggé ba wara liggé waye worit tax nga bayyi ci liggé yep dem tok ci dugé ci nak waxu ndol ana koor gi mom wurtu yak liggey bi wurtu yak liggey bi
0: ki mu ne ko xamne mok kenn ante muy mamum ak imam ndax mamum di kon bu selmale day selmal delo imam bi wala det ginaa ñom ñaar rek and
1: waaw xam nga dañu bëgg kepp ko xamne mamum ko ci mosab malik da nga selmal ñaar wala ñett yoon selmal bu ñek bi ñi gëss sulatu nday jor ngir yene genn ci julli gi ak selmal ngir fay sa imam ndax imam bu ne assalamu alaykum da ca yene genn ci julli gi waye da ca yene ñaanal mamam yu andal yep yow itam delo ko ñaan gogu kon gane assalamu alaykum fa saxol ne imam yo lay wax bu ñe ñaar dong kon batay imam rek fete fofu kon na selmal jotam nday joram ngir genn ci julli gi selmal jotu ci amoñam ngir fay imam
0: ndax amna ñaan go xamne saxna ni mom luñu santane su waxtu dog joté
1: wa amna ñaan ci gëna wër nak moy li al islam waxon ne ku dog nako wax moy ne dhahaba dhama'u wa butalat al uruqu wa thabata al ajru insha Allah marwa demna siliri toy nañ tiyaba ji saxna sobe yalla lolu saxna yenen ñaan yi amna ci yo xamne nak hadith ba amna ay wax waye teewut mom manam ni weur la ab julit sañna bu doge mu ñaan ndax lan da bok ci barab yi nga xamne borom bi du fi delo ñaan aji wor bu dog lu ñaan yalla mu yalla daf ko budé lu bax allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu luñ mëna wax ni hadith bi non la wa jëmmé manam mom manam tawhid la mu am sol sëriñ bi bok na ci ak jangaleem nos nako am jarign hamna liman aadani fasumtu wa saqa li rizqan bihi aftartu falaka wahdaka ilahi sumtu thumma bi qudratika qad aftartu

0: ben dombu jigen ak ben soxna mune koku nuñu mirage alalam
1: waaw koku de mirage yi gëna yomb la moy alal ji dañ ko def juroom ñetti sam jox soxna ci ben sam muy sumun la ci dess domi se do ko gor ñaar jigen ben ñetti domi gor ku ne am ñaar ben dombu jigen am ben mu jaax
0: dira jël serigne ki mom ci alquran lay laaj neena laay ci sunu borom wax ne al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum mune laay ji lumuy firi
1: ala de sunu borom batay yimi ñax julil ñi ci la bok wax ne yalla dafa daganal ci julil at-tayyibat manam mbolem yalla wax ne dagan yu neex la yu bax la yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith lim ter lepp lu bon la amna ci yo xam nit ni xamuñ ko way dem nañ ba xam xam saxal ne lepp lu yalla xass aramal baxut ci nit kon yalla mo daganal tay wax ne yi nga xamni ahlu kitab lañ moy yahudi ak nasrani seeni rendi luñu rendi dagan na ngeen lekku taam ji wax fi borom xaw dañu wax ne rendi la jublu waye yi nga xamne ay meññat la yoy mom jëmut yoy ndax momuñ ko ñepp ci am waye luñu rendé nak comme amna diiné juñ gëm am lu leen diiné ja sante buñu rendé ak ndawal sañ nga ka lek yow jëru nga laaj nuñ ko rendé luddul nak da nga dem ba tek sa bëtt né nañ ko rendé baax ndax loolu ab julit sax bo fekké won muy rendé té dañ rendé baaxut sañu ko lek waye bu fekké nak da nga fekk ñu rendé ba défar ko mom ñu né la ay chrétien lañ wala ay juif lañ bo xifé man nga ja jari ndax wa ta'amul ladina utul kitaba hin lakum yeerit seenu ñam seenu rend ñom man nañ ko lek kon amna lu leen boole taxna buñu rendé dara téré wuñ ko waye nak ko xamné bokku ci ahlu kitab ab majusi la jaamukutu sawar la jaamukutu khiram la gëmul yalla gëmul dara koku lu mu rend metti la ñoo waxu ñoo kon ñi bokku ci ahlu kitab ñom dong lañ wax né buñ doon ay jurit man nañu rendé dara ngeen lek te fekk nak moy lu dagan lek ci l'islam waye buñu rendé won mam ko dagganu kon boko xuñ lool waye gatt yek nag yek gi demé nonu ñom buñ ko rendé won dafar ko buñ la ko joxé say ngi taxew
0: ki mu ne ko xamné dafa jaay ben téré da ko jaay ci xaaliss bu xowa tak ci ay million ndax bu téyé xaaliss bi rek da ci génné azaka wala faaw mu téyé xaalissul matat dor ci génné azaka
1: faaw ñu xol ba xam téré bi bam ko fi tege lan mo taxone bayiko fi fekke da nekkon jaay kat bu nek muhtakir masalan mom naka jek marchandise la da do nek ñeggu ser dem ci barab jënd fa ngir ne fi xamna fi ak juroom wala fi ak fukki at dana yek su bo ma jaay ko su bo bu ko jaay ci saasa la cey genn asakee menat bu fekke nak da ko jëndoon nek ngir aajo ngir xeyda man nako soxla ji dekk ji ko wala da ko don denc ci alalam way dal jaay yaxantu taxutoon ñu dem ba jëmmi jamono aajo dab ko mu jaay ko su ko jaay ñeug da koy jubale at asko dor ko ñaar yu bokku kon téré bu mu jaay bu dé marchandise mu don xaar la xaar ba yex rek su ko jaay lu mu yag yag nak asake men ak dak ci war man dafa def ñaar fukki at waye nak jek xamon nan da koy jaay asake men ak la ci genn bu dé nekutul marchandise nak asaka waru guja xana mu denc ci ñeug gi at te mat ni sa bu ko denc ci at nak asaka dor ci war
0: ki mu ne ko xamne dafa ñew fekk imam bi julli suba te mom julli wul ñaar rakay fajar mu ne koku nan lay def
1: jakka buñ xasse taxawal kenn du fa julli geneen julli bu xasse duggu ci jakka ji fekk imam taxawal na duggu and mom julli suba subaye ba yor yor mu fay ñaar rakay fajar bu fekkon nak bi mi laata duggu ci jakka ji la degg ñuy taxawal te xamna ni iliman ji am jangam gaawul man na julli ñaar rakay fajar duggu ci jakka ji and ak ñom te rakka bu ñëk bi du ko raw lool man nako def misal bu doon iliman jo xam day jang saar yu gudd mom mu jang saar yu gatt ci biti door duggu ci jakka ji sañ na la bu xasse duggu ci jakka ji mom fekk ñu taxawal day and ak ñom ci farata ji legi xamne nak kon julle gut ñaar rakay fajar bu jënd fenké ab dir man ko fay waxtu yina fi lay dagan suba mu dora fay ñaar rakke fajar yi
0: ke mu ne ndax dagan na ci ab julit muy liggey ci banque yi wala ci yenn société yi
1: waaw bepp keurul liggéey kay bo xamné ci moy yalla lañuy liggéey dañuy jëfëndiko riba dañuy jaay lu deugënut ab julit waru ko xam di ci liggéey lor kep boko ci war mo duggal ko xam dafa dem ba seuss teyit bobay waxtu woné na dafa pexé gi genn inta yalla muhammad ali sallam da waxone na ngeen ragal yalla te rafetal ni ngeen di wut bu ngeen di wut ittaqullaha wa ajmilu fi talab ndax jambi li yalla bind ci mom ci wursak fum meena nek dana ko fek boko wute wutin mu ñaaw dana ñew nga am ci bakkar boko wute wutin mu rafet dana ñew nga am ci yalla kon dara jaru ñaaw ci yoy kon ki ab julli dal na baye xel ne ngir limi liggey mu dagan ci mom na doon liggey bu dagan bu deganul alal den ci jele momoko boko lekke da nga am bakkar lol jar baye dajale alal yo xane dañ na lay momo ci dara tagale ko la mom lol nak lepp lu koy waral da war moy kon fexé ba fiñu liggey dagan liggey koy nekk yu dagan lol bokko na ci julli bu ne war baye xel lu leerut baye fu mo gën bu léré ne baxut nak dañ ko wara baye
0: ke mu ne lan moy atté ko xamne dafa jok dara ci kawram na waye ne li mu ci jok nak mom ci kawar bokkum lu jogi won mo dako ci dagon den ci xeyna
1: jok kawar lañuy téré serigne cheikh mo xam sa kawara mo xam kawaru keneen yunus yalla mu alayhi salam mo téré lol teyit ci bakkar yu magi la bokk ndax am rebbu da ci aron la'ana allahul wasilata wal mustawsila lahum yalla rebbu na ki jokku ak ki jokku ni waxane rebbu yalla luñ ko wax rek bakkar bu mag la te hadith bobu ni waxane soxna so xamne dom dañ ko maye fekk mu wéré di ba kawar ga rous mu ñew ne ko ndax man na jokk kawaram ngir maye mu ne ko dédé lolu leuntel la motax yoyu jam bi ni mel na xamne yalla ko na tololu koy di jokk ay kawar yépp bon rawati na nak yi ñi tuddé kawar nit lolu dafa haram ab julit diko jënd diko jaay ndax do ma dama kenn sun tijaal bok ci mom mata baye xel ku geustu yi ba xam fa muy joge da nga xam ni amul solo ñakoy am diko jaay nam melokan doñ koy fekk di ci soppaxati ba bañ man ko jarño di ñak solo yoy nak bëgg ab taru aduna jëruko te jamono yi ngi koy jëfëndiko xamoo fan la dogal bi accé nit faatu nak ñuy gaaw nan nañ dindi lañ defoon ci yaramo te waru ca nek lolu ab julit da koy moytu melal no xamne dogal bu non aksi nit ñi rafet jew ñort lolu moy li gën
0: jeureujeul serigne bi ke mu ne lan moy atté julli ci ginaaw imam jo xamne buy jang fatiha da ci def ay yaq
1: waaw ci mazhab yu am may di mom bu fekke ne yaq di moko tay gillem yaqku na ñi ne ci ginaaw ñep seen julli yaqku bu fekke tayuko nak da joom wala da ko mënut non la man wala sax dafa tak yenn arafi mënu ko wax jullem baxna ñi julli ci ginaawum seen julli baxna waye nak kep ko xamne xam nga ni iliman gi bu jité day yaq ndax da xamul wala lamme ñama mel non te nga gis keneen ko xamne melut nona ngay roy ci iliman jodi yow dafa am nga bakkar bo ci julle nak julle ko dana bax am nga bakkar mom nak julleem baxna am bakkar ndax non la ko yalla bindé am na ño xamne buy jang yenn xarif mënañ ko qaf mënañ ko kaf lañ ko jangé wala ñu ko jangé ga ñen ñi ra ra lañ koy jangé ak sawal ñu ñepp nak seenu julli baxna waye sa bo xamé né am nga amna keneen masalan tay bu amone ci barab iliman yu mel nonu yenen iliman nefa yu melut nonu la gën nak moy ñay jité doon ñi matal sarté ñi nga xamné taxul defuñ dara yow mi xamné ki mi ngi yaq té amna keneen ku dul yaq nga bayyi fi ki dul yaq roy ci ki yaq bo julle julli ga baxna dé waye bo nopé war nga tuup ndax am nga bakkar ci li nga def lool la ci fuqahaa mazhab bi wax serigne cheikh
0: ki mo ne da doon nafila lu jitu takusan ñent rak leena ñaar rak yu ndeki nak da cey waron def lu waral da cey defon lu waral sujud ba'd salam xamna defuko nak bam dem ci yeneen ñaar rak yi ca top ndax mu ne man nako def fofu wala jitt
1: wa xam nga sujud ba'd salam du fat señ bi non na walaw min ba'd ya manam sujud ba'd salam sa bu la waré nga tok at dor ko fat lu ki sujud bo waccu gu la kon sa yu fat liko rek te fekku ci bir julli nako tujjot bu ko fekke ci jullum day agale julli gogou musulmale dor ko def
0: ki mu ne ndax dagan ci ab jullit muy liggéey ci barabu liggéeyukaay yo xamni dal dañuy jaay lu haram lu melni kay sangara wala mbam ko waye ñu dafa amul pexena motam fay liggéey
1: ñak pexé jëlé moma ci déssé lér lu ko waral waye ab julit bu ne ci barab bo xamné fay mbam ko rek sangara dong dong mo fam lool xawna doy war japp naan dal julit na baye xel na jaay sangara yalla rebbu na ci fukki nit sangara fukki nit yalla rebbu na leen ki koy naan ki koy jaay ki koy jënd ki koy seuf ki secrétaire bi bind bokkali man nañ fukk yépp yalla rebbu na leen mam xoxe non daram ba fekk sax ku ko yar nga diko jaay ab xon deganut ndax yang koy dimbali ci bakkar yoyu nak japp naane ab julit waxne dama am ngant ngant lako war yobbu fofu dana xaw doy war ak lu meuna xaw bu fekkone tane dem na lolou werr na ne mom bu li dong fi nek bu ko liggeewut dana xif ta du rek subhan nak dañ ko jappé comme nit ki gis med ma bu agge dal fi nga xane nit suñ nafa lek ak saña lek med bu fekke liggey bi non la mel su boba mom ngant la ci won deganut waye mom du ci am bakkar su boba wa japp nan nak lolou dana jafé ci dekk bo xamne ay ñeete nga fa ay bokku di dundu ñepp luñ mëna masé nak lañu jaay lepp doon lu bon kon na gor gorlu go léré né fi lolou la nga fi nek fofu du barabaw na taxu dem fenen ndax diiné sammu diiné mo jitu ci dama dama yi sammu diiné kon sa bo nekké ci barab mëno fa sammu su diiné gaday war na la lolou it mën na baye xé baax baax waye né ci barab ñu né ci luy sagana sa diiné nga jappé ko ñak pexé rek té bo gennu fu gis lu la wutal lola té bakkar neku ci waye ya nungut dem lolou nak du diiné ju deugar seigne cheikh
0: ki mu ne lu bokku ci alquran mo xam ay kayit la wala ab xaj la bo xam dal xeyna amna lu ci nek lu tax ñu bëgg ko lak lu ñu bëgg ko sul mu ne ndax lo dina dagan su boba ñu lak ko wala ñu sul ko
1: dagan na bax sayyidna usman radiyallahu anhu bam binde masahibi ba dajale ko ci ben yeeg sepp da ko lak lu won ndax lak gogu ngir sam ko la ñongal ko ba desu ko woyofal ba man nañ ko lak bu nappé sax dombu ñu gas ko sul donte dombi sax wax nañ ne mom bu xasse nek dom lepp mu amutul ben warma waye nak ginaaw ci alcorane do jégué suñ ko mané gas moko ndax gas bi it leg leg man nañ ko gas fo xamné man nañu doxal ba bu yagg seyut ñu sulli ko mu tassala waat kon lak gi day mel mo gon te seyut na usman lool la daf lu won ba téré ben bi dess fi ci ne sepp da ko lak lu won kon loolu mel na né luñu mayé la ndax moy ñongal alcorane ji ba kenn duko duggal fuñ ko war duggal du nawé dem fu wote dem waye nañ baye xel nak buñ koy def diko sul wala diko lak fañ koy defé na doon fulap
0: ke mo ne jigéen ngi jo xamné dafa warono sangu set néna lata muy sang mu far gis mbax mu ne ko ndax day dadi sangu set légui wala bok day xaar ba mbax muy set mu sangu ben non mu ëmbale ñaar yépp
1: waaw na nek ba set na bu sang wonit set jigen di gis bax bu sang wonit munta la kon na baye bu sété yéne ñaar yépp wala benn bu mu ci yéne mu wootu ba jël sté genné ko yitt dana bax waye ginaaw lay dikkel nako rek na japp ne kon munta tuta la fiek setu ci der bi
0: ki mu ne yenn kawr yi ñi app ay xéti gréfas ak demé non ndax lolu mën nañ ko jappé rek melni mourayou l'islam
1: xam nga mourayou l'islam serigne cheikh dañ ko santane ngir mu laq tar bi nga xane mom la mo ne ci nit ki legui nak kawr yoyu zina la donte ci fuqaw yi mo sa bi dañ wax ne bu fekke ne du kawr bu ci jokk way dañ ko ci kep ñom téré wuñ ko way nak mënu ko genné señu ko genn fen bu nek ci bir neegam xeyna mu borom kërëm xeyna nga xamne zina la te zina bobu borom kërëm man nako gis ma luñuy taro la waye nak kep ko ci sa bop ngir wone ne laqna sama kawar liñ ko laq ab tar la buñ la laqalo kon ngir mu muccu ci faaw mom da koy mur kon bu de da ko kep ci bopom japp ne jokku ko ci waye genné wu ko suko genné yi def la luñ téré du jokul kawar waye genné na ab tar te wala yubudina zinatahu na ci ndigali la bok señu ñu genné seen ab tar luddul ñi ko wara gis dok ñoko wara gis kon señu ko kep di genn ci bedd inshallah
0: yere jeuf serigne bi ki mo ne ci walu ubbe ci diine ndax man nañu sukkandiku ci liñu tuddé IA moy intelligence artificielle
1: serigne cheikh diiné kenn dako for ci mbéd diiné désuko for ci mbéd té lool moy dem ci mbéd ma di for diiné ko xam lañ koy laaj bokku na ci ñoom tay ko dégg muy wax ci diiné nga laaj ko lool ñoom té la moy waral bari nga dégg ñu ko wax doom adama diinem dako wara ñor ba bala mako gëstu nako woor ne ñim koy gëstu ñi ngi baye xel yalla té lañu wax xam nañ ci dara waye seen bo xamni lepp fa nek bo laaje dara day dajale yépp joxal lolu kenn du ci sukkandiku képp kuy def lolu day japp na yow di tontu ay laaj ci diine sana waru la ndax kuy fortatu la ab taxan katu guddi nga bo xamni kon lo jot man nga ko joxe té yoy mom xam xam saxal na lu bari lañ lay wax lenn luñ ci wax lepp lepp nek deug bari wul lool ndax kuy for dajal dong
0: ki mu ne lenn ci courtier yi liñu def moy jël téré bo xamné dañ koy dañ ci waxale lu upp kenn dañu waxale ki waxale kenen waxale kenen mu ne ndax man nañu boole waxale yoyu ci ben waxtu té liñu jaay doon lenn
1: wa xam nga liñu téré es waxale ci kaw waxale ak sa mbokk waye dem waxone idha rakana wa taqaraba nit man na ñew ne li ñaata la ta ngay tontu keneen ñew ne ko li ñaata keneen ñew kon ñu bari man nañu waxale len li ñi tere kay moy nga waxale kenn ba ngeen deggo wala dege lol keneen ñew duggu ci ngir yaq lol waye bu fekke yow li ngay jaay ñu bari ñepp ko soxla ku ne wax lol tere wuñ ko dañuy tere waxale ci kaw waxale sa mbokk di tere labat ci kaw labat sa mbokk waye lolou lepp nak fiñ koy téré moy buñ démé ba bay japp na ñi ngi waji déggo day mel ko nga bëgg yaq yaqal ñé ngir yow jarriño lolou lañu téré lolou mo ci mata baye xel seigne cheikh
0: ki mu ne lan moy atté déj manam bis bo xam dañ koy jaglél ki faatu ñu dajé fa diko ñaanal
1: wa bu féké né day dañoo dajé ngir jang alquran yene ko yol ba ñam wañ fay togg it ay mbokk ñoko togg mu nek ab sarax lolou mën nañ jappali ci borom xam xam moy dara neeku ci waye bu de ñam wo xamne nak kifaatu ci lañ ko jëlé té koko bayyi ay gono yu nek jirim lolou daganut mom ndax ab jirim kenn du maye alalam kenn du sarax alalam bu fekke ñom ñi faatu le nak ay mag lañ mu ko laf la ñom ñepp ñom alal jubo ca batay lolou sañ nañ ko walla bok kifatu ne suma faato nañ jël nangam ci sama alal togg ko ay ñam sarax ko ñew dolay ñaanal ma loy bu deex bu xaje ci sulus ba bu ngeenne yeen wara genné la ci dess bu maté sulus ñu xaj ko ñetti xaj benn ba loolu dañ ko war def ndax alalam kon bu de ci anam mel waye nak buru loolu mo dañ koy tare tayit nañ ko def ngir yeenel ko tiyaba waye bëgg wane ni lañ tollu wala ki borom bokk la nit ñi bari nañ fi bu de yoy mom dagal waye fekke dajé ngir yéné ko tiyaba mbokk yi dajé ñi def lu baax jang alquran ñaanal ko toggu ay ñam sarax ko yéné ko yol ba té ñam bu démé nonu doon ñam bo xamné ni ñako joxé sañ nañ ko joxé su boba nak dara nekku ci saxon na bi jaafar faato radiyallahu yotal ma sa nda waxon né toggu leen aw ñam jox ko seen wakar ndax day melné nit ñi dënd ak ñom toggu andi fa dimbulé leen baxna ay bok toggu andi jox len bax liñu bañ rek dal moy liñ toggu bok ci alalé new bi nga xare bimu faato momatu ko té ñiko wara doon ñepp duñ ay mukallaf yu ci and ay goné nga ci yo xane balax bu ñoo mom kenn señ te lek seen alal ci non ci yimel yoy dal mo ci mata baye xel lool señ cheikh
0: ki neena waajo xamne day liggéey ci barab bo xamne sore na kërëm du tollu ci 100 km waye fofu dana fa am leg leg manam semaine bu ne dana fa am ñaari fan mune ndax ñaari fan yoy mu fay am meuna wañu julli
1: wa bu fekke amu fa keur am fa soxna day señ na wañu julli ndax dafa nek dir biñuy tok ñu terle wañu julli bu mu du ñaari fan mom donte ci lolu dekk yit señ ne wañu julli ñu baye xel ne kep ko ne ci tukki rek dañuy wax ne la ñi nga xamne ay safor lañ dekk ci talibi fiek ñi ngi ci talibi sañ ñu wañu julli donte dañu and ak seen soxna ndax fofu du keur kon mom fekke da fay def ñaari fan kep kon dir bam fa nek ab musafir la donte ñaari fan yu sax la waye su nekké day delu bo légué mu del ci wat am musafir la fan yam fa nek fu amul soxna sunna moy mu wañi julli
0: ki neena mom ko xamni dafa ndialo rakku soxnam wala magu soxnam mune ndax kon soxna sim yor day dal tass wala deet
1: wa borom xam xam dañuy wax ni al haramu la yuharrimu halalan li haram meunta aramal lu daganon mom tak na soxna jaar fu mara jaar mu dagan moy gum moy yalla bokkum soxna ci du tax soxna ci aral ko amna bakkar bu reey nak dafa na ñawte fu reey nak nga xamne bu sharia don taxaw ñom dañ ko war ray ndax ku sañewu la bu nopi di moy yalla waye nak du tax soxna ci aram du tax soxna ko ni ko non ku njaalo won ak nit ba nopi wolbeutiku tak jenen domam ju bokku teuk dom ji nga xamne ci ndoxam la soso koku it l'islam du ko tare ndax lelu haram la meunta aramal li dag fekke sox dom ji daganon nak lu jitu lol dagu dagan waye li l'islam di tare dal ci massa mom malik moy ku taxaso nit mu ëmbu nga xamne sam ndox ci la ëmbé ba rapé nga wal bëdd ko tak du sa dom ci sharia de waye mëno ko tak mom waye bo amon jenen dom fenen nak jaxaso gi nga jaxaso ndayam ci anam gu jaru yoon du tax nak dom ji haram la mom ci sharia
0: ki mune ñaari lay ñu ngi leen di mëna bolé sunu borom fi wax fala tuzakku anfusakum ak fi wax ne qad aflaha man zakaha
1: wa borom bi da wax ne qad aflaha man zakaha kep ku label bakanam dindi ci jangoro ci nek jangoro reey jangoro iñan jangoro jikko yusuf yi liñu tudde ay amrat qalbiya nga fexé ba saxol nga fot ko ci koku moy ki taxé fémuné bu len di sélal sen bop ma ñaar yi bokku luñu wax l'islam da santane nit ki di gor gor lu fexé ba bakanam lab lepp lu koy sik nako ci jélé way bu labé nak bu mu tok diko bako non man dama bax ma fi gëna nangam lolou julit waru ko wax dafal li nga war daf te bayé sa bop yalla kon fala tuzakku anfusakum moy bu len di wané né da ngeena bax da ngeena gën da ngeena melni fele nak moy gor gor len ci li na ci yeen ci ay sik ngeen di ndiku ndax bala nga taxé sikki bakkan yep da ngay taggo mo
0: ke mo ne jambi nan lay fexé ba am xol bu muccu
1: waaw xol bu muccu de moy na fexé ba dindi yi ñu wax di jangure xol yi ba mën ci nek yoy nak di ñaan yalla fu mu tollu yalla dimbali ko ci la bok di xex ak bakkanam lu bakkanam bëgg mu xone baxu ci mom ci la bok di muraqaba bakkanam diko hisab waxtu ne muy xol ba xam dara nga ci lu ci wurtu nek ci la bok di jaxaso gaay ay gaay yu bax nga xamne sa bu la gisee la ne ci yow te du nona dana ci xabi tagal la mo yoy bu nit ki bu yagge tax ku bax rek mu diko taxliye bu yagge li newon ci xolam ci ay safan man na dañ teyit li tax mu am xol bu muccu lepp man na ñew kon luñuy jangal di ci tagatu la ak di ci gor gorlu ak di ñaan yalla mu dimbali la ci yalla nako yalla doxal
0: amin ki mu ne ndax dagan na ci ko xamne dafa ndialo ak jigen mo wolbeutou wa tak domi ndaw so sumu ndialo lu
1: waaw budé dom ja du dom ji juddo ci am ndoxam man nako tak way budé dom jo xamne nak bim ndialo mom ci la juddo dom joju mom ci mazhab malik gor gi señu ko tak donte domam woru ko jox aw santam duñ donante way munu ko denc na ama jenn dom ju jitu lolo wala ginaaw lolo mom ndialo gi du haramal la dagam
0: ki neena da doon julli tambale jang taye ji ginaaw mu fatali ko ndeke mom mi ngi ci diginte ñaari sujudi wuri fay jang taye fofu
1: bu fekke yagut dara wuru ci bu yagge nak ba nga xamne day jël na waxtu kon doli na fo xamne sujud baanda sala ci war waye nak sa yu fatali ko nako dag mom bu rekke sujudat xol nak ndax lim jotta jang bari na wala bari bu yagge ba nga xamne day melen taye ju mujju wala taye ki nak lolu doli ak doli la waye su bari wul lolu da tambali jang rek fatali ko ko lolu mum day rot sujudum ñaarel dara waru ci
0: ke mune mom li da koy jaaxal moy abu hurayrata radhiyallahu anhu lim andak yonnati bi alayhi salatu wassalam bari wut ba nopi nak eppele lu meunat la ay hadith yu bayiko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mune lolu nuñ ko meuna leralé
1: waaw lolu de mom ci bofum daan nako layal nit ñi jamono sahaba yi sax daan nañ wax lu mel non ndax mom ñent at japp ñet ci la and ak yaronte sallallahu alayhi wasallam atum juroom bennel ci khaybar fofu la djeblu won waye nak tawfiq la da taxawal yonti bokku ci ahlus sufa ñi dem xey dem ci jaye ñi dem ci seen liggey mo amul lol le amul ci yeb mu taxaw yonti bi rek top ko rek gu deg becc ak ma ngi ne ci mom yemu ci waye yonti allah salam ko ñaanal da ma sa wax ne ku talal lambayam ba ba wax ba nopi bo legge dootu fatete lum deg ci man ne bam ko defé la bu mo soron la ko talal bam dafa mo sol ko bobak legge musuma deg ci yent lo fatte kon da am tawfiq barkep ñaanu yalla salam dimbaliko mu am yitte demut fen xana sa bu xeyna ci yent bi lu wax mu te lol bokkor ji liko dimbulé bam net lu bare bare don te yagu fi ñent at wala lu ko yes waye lu bare bare te ci li jarño ci mom la joge ndax ginaaw lolou da gis ni ci ay wartefam la bok jotliko nit ñi ndax baña na bu xam xam radiyallahu anhu
0: jerejeuf ki mu ne mom da doon julli and ak imam neena mu gis lu nara lor iliman ji lu melni ki jitu wala luy loré neena mu dag julli na fi lim doon def ngir mana fank lola mu ne luy atté julle mom mamu njoju
1: xeyna amna manon nako baña dag de bu fekke jitt la juromu jotté mom manonako dur jog tankam jog gu deugal rek way ji julle mana jitt nar la lor nga sakal ko pexé ci jëf je bari wut lolu du yaqku julli bu fekke nak da bari bu julli ga yaqku ngir fank lor lolu lu jaadu la mana julli ga yaqku na waye amu ci bakkar na ndax imam sax amna fu nu mi demé yu mel nonu dañ koy sante mu dag julli gi wutal ñeneen ngir xetli bakkar kon mom bu gisé lu nar lor imam wala mu nar lor keneen dem man ci dara waye munu ko daf te muyut qibla xeyna wala jëf ji day bari kon julli ga day yaqku waye nak do am bakkar ci lolu la ci am tiyaba bu na pay mu julli wat
0: ke mu ne ndax ab julit sañna jël ab xaj bo xamne da koy watul ay jurom
1: waaw kel bu de xam nga l'islam fim ko maye moy ngir watu ay tol wala keur wala gir wala kuy reub yor ko ni rek diko wetliko lolou lañu bañ waye bu fekke nak da nga am alal doy samul te mom man ci dara wut ab xaj mu la koy samal l'islam tere ko yu maye jofaniko moy fu mel non xeyna li ci mata baye xel rek moy wurisu ko jaay wurisu ko jënd li jaadu won tay boko bëgge dem ci Allah bi kal bu wala am ko am mu jur dom mu may la ko nga jël tay dañuy tere ko jaay sam da aramal kalbu aramal njëgam waye nak ku demon tay ba nga xane yow gis nga ne sa aajo li munu ko ñak ngir muccu te ñu ko am ñepp dañ ko jaay su boba ñala ko jaay ñoy gaddu bakkar señ nga ko jënd ngir yow fa ci soxla ndax l'islam mayna la mu garder Allah sa Allah boba nak ginaaw muno ko am ci lu jënd ñala ko jaay ñoy gaddu bakkar bu wa
0: ki mu ne ko xamne dafa nek ci gox yo xamne ge ak fajar neeku to xamé mune nan lañu natalé waxtu julli wala mu nek ci dëkk bo xamné bëcëk bi day gudd lool fofu nu muy mëna natalé heureu koor heureu dog heureu japp wala heureu julli ci dëkk yi mel non
1: borom xam xabi liñu wax ci lool moy bëpp barab bo xamné jent dana foso di fenk nga xamné am nañ bëcëk am guddi ñoo ngi dañuy julli di wor nim mel ci ñepp nga xamné bëcëk bi lu mu gatt gatt ak lu mu gudd gudd rek dañ ci natale digënde tisbar ak takusan ak subo num démé ci yenen dée yi bi jël tol non budé worit non la buñ démon ci dëkk bo xamné nak lépp dé doon guddi ay wër wala lépp nek bëcëk ñoy lañ wax nañ xor réew mi leen gëna jégé té am guddé bëcëk ñu sukkandiku ci seen këm bu dog joté fofu ñom ñu dog bu jël tisbar joté fofu ñu jël tisbar té légui loolu jumtu ay xar lay taxna yomuna légui lool fo nek man nga xam dekk bi la gëna jégué fimné ni timis jonna fa nga ne kon mayit jonna fi donte yaangi jakarlo jant bi ndax jant bu du sofo so man nga xol ñi la gëna jégué ngoroy ci ñoom loolu la ci borom xol wax serigne cheikh
0: jërëjëf serigne bakay abdourahman kon ñu bayyi nga tagor ndax loolu moy laaji fi ñewoon tassante ak waxtu yi mat
1: jërëjëf serigne cheikh dalu di sante mbokk yi nga xamne yépp am nañ yitté ci di jotli ay laaj ngir xeyna jarignu way ngir jarigné l'islam diiné laante bir la kenn ku ne di jarign sa morom fexé ba nit ñi xam diiné ji diko dund lu am solo la yalla ñu yalla defal tawfiq defal ñu ci ndimbal te nongol ñu liggéey bi ci barkep serigne bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jere jeuf serigne mbake ñi ngi lay sante ci turu daaira bi di ñaan suñu borom mu fay la te gën la deugëral te katanal la te barkel xam xam bi
1: amen
0: te barkel mbolen ñi koy top di ci jariñu
2: mbokk yi yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio

0: dal sun diwlin diine ci sun kanam yàlla yàggal ko te wéral ko di laal sonn astu moog mboolem ñu ko saqal ñëpp. Xam naa ne lii nuy defar naa yomb lool, loo xam ne romb na fukki at lu ñuy wax di waxaat rek la, lu yomb la. Sëñ bi di fàttali rek liggéey bi ak taxawaay yi nga xam ne moom lañ ci war a taxawee ci lépp loo xam ne mën naa tax mu gën a yéwén te gën a yomb ci noonu. Loolu nag li koy waral mooy mboolem dëkk bi ñenn ñu ne fañ nekk fañ féete bu dee mbootaay la, bu dee président daayira la, lum ci mën a doon rek, bu dee chef de quartier la wala délégué de quartier, war naa soññi mbooloo moom dëkkal ne leen liggéeyu sëñ tubaab bi mi ngi ñëw. Muy bis boo xam ne ñun la ko yàlla jagleel ñun ñi nga xam ne kera bañ ko sose ba tey. Nun mbooloo mii mépp ni nga ànd ci ginnaaw sëñ Cheikh mii ànd ak moom ci liggéey bi te at mu ñëw mu mel na mu war a mel nam ko bëggee ma amee ko noona. Te nun bëgg ko sëñ tubaab rek moo war a doon sunu bëgg, nun amuñu geneen bëgg. Amurit moom bëgg-bëggam lu mu lay réew du génn sëñ tubaab. Kon sëñ baa ngi soññ ñëpp fu ñu mën a nekk muy association yeeg recroupement taxi chauffeur yi, chauffeur yu benn yi, garage yi, garage yu sereen yi, ministre yi, ministre métallique yi, bayiwul kenn mécanicien yi, mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk ci Touba gii di fi yeewoo bis bii ñuy séntu sa wàll gi ci. Te ana luy sa wàll mooy fasiyéene bu sëñ bi wootee ne nañ def nangam lum la mën a fekkeel lum rëy rëy rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola. Nu bàyyi ko fas yéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa buñ nee bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul. Rawatina nag marché yi ak li wër marché yi. Ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi dalee na tànnoon ñu yor ay sóon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat. Mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññit. Waaye kon ya nga xam ne fañ leen yónnee ñu war faa nekk, ñu war faa dem soññaat leen, fàttali leen liggéey bi. Ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq. Kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne, yaa ngi am loo xam ne liggéey sëñ Touba bii nga nekk rek moo la ko may. Te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool. Ndax koo xam ne war nga wa fas wala tànk nga dem gànnaar ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk mag war a na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi. Kon ñun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci ñun lool. Ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu. Te ci suuf si donc la niy mujj duñ mujj feneen gannaaw ci suuf si la niy mujj nag. Te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna nu dinu ko defar loo war naa yomb ci ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd. Ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow, dana neex ci yow, da ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek ndax mënoo cee ñàkk tëdd. Kon nag koo xam ne nii bi yaa koy yaaba fara fanaan bu ñu lekkaay setal ko war naa yomb ci yow. Te am murit dafa mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba dong la bëgg a nekk. Kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne lekkaay di setal Touba war naa yomb ci yow. Loolu nag sëñ bi yemaliw ko ci fii ñu toog rek waaye biir réew mi ak bitim réew itam du ci bàyyi fenn. Kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu. Kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax. Noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm liggéey ko ci jàmm am ci ngërëmul sëñ Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha yàlla yokk aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéeneem ci murit yi mu am ko ni mu ko bëggee waaye yéenee murit ci moom itam ñu am ko ni ko bëggee. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.
1: Bismillahi rahmani rahim. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp ci turu sëriñam di Khady Fall jëwri ñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan yàlla yàggal ak dundam yàlla wéral ay cëram yàlla mottali yéeneem di jotti lit ak nuyo bayiko ci mom jaar ci jeewriñ ji nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke ñu jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha diko ñaanal yalla yalla sunu borom teyelunu fanam ak wërëm bi ni mu yene liggeel serigne touba yalla ko sunu borom motali mu amé ko num ko bëgge barke cheikh ibrahim ñaanal njabotu serigne touba gep ñaanal mourid yep serigne bokhon nak ñu ñew wuy ci fi wote bi nga xamne batum ndigal la niko serigne muntala waxe legi ndigal la lo xamne sax min nanuko ndax at mu jot nu wadjal ko nek ci and ci serigne cheikh mbacke mom serigne abdou latif muy balé dekk bi bamu mel namu wara mel bu ne balé dekk bi nak touba mom dekk la bo xamne du tak waye la nga xamne non noko fi indi diko fi def té mu mengowul ak la nga xamne mo fa rané loolu la sëriñ bi bëgg ñu dindi ko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamne mom la ñuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar muy bis bi nga xamne sëriñ Touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko suñu borom defal diglé won ñu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loolu mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax ne nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bobu nga xamne mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbollem ñi mu yelif di njabotuk cheikh rafal gi fu nu manane ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambale ci jeewri ñi bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé di ne ci biir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene passeport liguel serigne touba serignam di xarit mi ngi lay soññi ci bis bo bi nga xamne muy ndigal lol li nga xamne tabbe wuñ ci barkelo dañu fassiyene nek ci ba kéro banu serign bi wax jaajeuf rek nu delu wat tok di deglu ndigal serign baangi soññi talibi yep fu nu manene bir rew ak bitim rew di fatali li nga xamne mom la ab mourid baxo serign bi mom dula liggey lo banu pe ngay nek mu lay jox jumtuway yi nu wara liggey le serign bi noko wara fagul sunu bop ndax lolou moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mouride yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi néna na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitté lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi néna nako mouride yi lu ci way man nañ ko def muy ay pagatef yo xamné kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balé yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggéey bi mëna gaaw mëna jappandi serigne bangi ci soñi mourid yépp bir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf mën na tew nim koy waxe sa suné rek liggéey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne nun talibi rek nokoy def kon mi ngi soñi ñépp rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggéey bi ñoomi nu wajal ko xamne bis bi jégé sina fa seen ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëgge mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerëmul serigne touba té lu ñu ci am yalla nako son borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne touba khadim rasoul diko ñaanal serigne modou khadi yalla na fi yag ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mouride yépp di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixu njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar aksi fi serigne bi te abbaye fall mom fumu ne xamnañ ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara seduna kon baat bobu nu serigne bi indil ba noppé diko and ak nun ñing koy ñaanal suñu borom kattanal ko te wéral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñepp yalla na ci ag ak jamm te am ci ngeerumul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: tabarak lepp la ma dal soti deg na yeg na ni biñu wote ci mbotay ci dekk bi borom sa yi tudal bi ñu wone waye war nañu leen tud ñoom itam kene sa yi seigne mourad wax lay sa yi nga ñu ñoo rek alu ñang mi ci daru khulus te di jamar lol buñu gi kenn non leen gi buñ ko ande noko buñ tambal noko and tambali ba bañ kenn ko le ma dem ci won seigne me nañu bëgg amé na ko nim ko bëgg mëna ñoo dellu ñoom itam ma ngi leen xamal noné rek ñu lepp ko ni am na ndox li ñu daan dox magal daa ko daa ñëw waaye bu magal jàllee ñu sa ñëpp sañee bi gën a yaatuwaat ndax bu tey ji dee lañu bëgg a dajewaat bu salaati tey ji te boobaa na fekk magal jàll ñu mën a yaatal woote yi mën a mën ko jottali ñëpp xam ko ñëpp xam ne noo ko bokk naan noo ko jàppanoo fonkanoo ko tàmbalee noo ko àggalee noo ko ña ko sëriñ bëggee bu fa jógee sonaa ji faju ci barkeb sëriñ bi yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi nag ndax sëñ mun taxa ñaanam gépp day wax ne foofu laa koy mujjalee yàlla ndaje ak toofeexi sëriñ bi ndax nee ne ku dajeeg toofeexi sëriñ bi sa lépp day yomb sa lépp day yéen sa lépp day barkeel kon yàlla nañ ci dajeeg toofeexi sëriñ bi waaye defe ko ni ko sëñ bëggee bu fi jógee amin ko am nit bëgg nañ dom asalaamaaleykum wa rahmatulahi
3: taala waaw jërëjëf sëriñ Cheikh ni mu ko waxee rek fi mu ko tëjee rek yàlla nañ ci dajeeg toofeexi sëriñ bi kon nag sëriñ bi nee na mu ngi soññaat meer xam na ne sax la jëloon na kàddu ci turu suñu xaadim waaye xam na taxawaayam ci daan taxaw nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk ndax dëkk bi yaatu na taq na te bari na mbalit te ndox ak mbalit a jaxasoo kon nag àlla yaag suñu xale bi ñi nga xam ne yéen a ngi fi teew sëñ bi nee na mi ngi waxaat meer jërëjëf ci weesu waaye nag mi ngi ko soññaat ci ñu dëgmal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

radiyallahu anhu dafa wax ne yaqul degna yonent bi yalla bi muy wax ne rajul summa yaqum fa yatatahhar summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafara la summa qara'a hadhihi al-aya والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أبو بكر نانا أمود بن جلت بو خمني دانا دف بكار دال دي جوب لا بسل julli ñaari rakka sakku ci sunu borom ak njegal lu dul ne sunu borom dana ko njegal ginaaw nak doomu adama sunu borom musul ko ci njumte te bakari def lu yomb kon julit bu nek warna fexé xam salatu tauba sa bo xamé ne def na njumte muy lum xam wala lu mu yegul mu julli ñaan boromam subhanahu wa ta'ala mu njegal ko ndax njegaluk yalla soxla nañ ko fi soxla nañ ko ëlëk bokku na ci sunna yoyu nga xamne legui liñi tuddé civilisation danaka jëlé nako fi muy assiwak muy soccu soccu ku ne xamna ni ma'junul asnan yi ñu jëfëniko muy pat dentifrice taxna ba nit ñi yité wotuñ ko lax dañu japp ne rek wa mag ñi dañ daan soccu ngir sétal seen gimiñ waye nak buñ démé ba am lo xamné moko gëna mëna sétal duko jarati fekk dédét soccu day sunna yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam dafa wax né lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sala suma bëñtona sonal sama xéet wi dama leen di digël waxtu julli wu nek nañu soccu kon soccu sunna la bokku na ci sunna yi nga xamné nak bu ñëk lañ ko gënon na min légui gox yu bare bare sagane nañ ko xeyna bo démé ci all bi niti all yi nga xamné légui jumtukaay yi nit ñi di jëfëndiko muy pat dentifrice ge ci aju ak siwul ci ñom ñom fonk nañ ko ba légui légui yi nga gis nituk sunna ko xamné mom da koy fonk moy lima wax légui ko xamné mom day xamné soccu sunna la foko fekk mi ngay ko soccu di dundal sunna lolu lu mata baye xel la buñ ci doon joxe misal la dama joxe misal ci ku melne serigne cheikhou nambek abdul wadud ku fonku sunna soso la foko fek mi ngi ko soccam fonku ko lol lol nak lu ama am solo la waye bokku na ci liñuy tuddé istizan qabla dukhul salasan istizan manam diso bala nga duggu ci neek ñett yoon nga koy def wala tata'adda ñett yoon yi bu ko rombu amul kenn ku am sañ sañ dugg ci ab neek te diso wul sunu borom subhanahu wa ta'ala da fay wax ci alquran ya ayyuhalladhina amanu su fekente ne boole nga sa bop ci ñooñu yaw jappal ne kon li aya bi di wax ci sa kaw la dal ya ayyuhalladhina amanu bu fekke boole wa sa bop ci ñooñu nak aya bi meena baña dal ci sa kaw ndax fofu mom ñi gem la yalla di waxal la tadkhulu buyutan bu len dug ci ben neek ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha istizan dafa bokul ak assalam mo nguyo dañuy ñaari mbir yu wute nit ki day yeglu man na nuyo ñu fay ko mu yeglu nak ba xam jox nañ ko ndegelu dug wala deet kon julit bi bu ñewé taxaw ci buntu bi ni assalamu alaykum ñu dello ko nuyo ci wa alaykumus salam dañ ko fay rek dañ ko fay waye joxoguñ ko ndigal nak ci mutabbi ci bir su to xawé ab dir yeglu wat assalamu alaykum ñu ne ko wa alaykumus salam batay na taxaw su ko defé ñetti yoon nak te degul bismillah wala waxin wu koy wan rek jox nañ ko ndigalul mu dugg mom na delu wat fam jugewon

0: tilaf la amul solo ndax ben du ci lu aram waye li aram kay moy tak lu upp ben jaaro ci mazhab yi lol li sunna bo xamne nak sunna buñu sagane la ndax legi dafa melni nit ñi dañoo tollu ci jamono bo xamne dañuy concurrence ci tak jaaro yu bari ko seen mu tok te nit ñi jakarlok mom loxoy baram bu ci nek mo ngi duyé ci jaaro ba mu fess del lol nak budé ci l'islam mom dafa haram lay sunna moy ben jaaro bumu upp ñaari dereem sharia tay na doon jaarob khalis budé jaarob or aram na ci goor mu takko téré gi nak ci jaarob wurus hadith la bo xamné abu hurayra radiyallahu anhu mo wax né jëlé nañ ci yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu téré tak jaaro wurus mu tere gor mu tak jaaro wurus manam or kon gor suñu ko tak même anas radiyallahu anhu waxna ni kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashara ila hadhihi wa ashara ila al-khinzari min yadihi al-yusra mom da don préciser fi yonent bi epp lum dan tak jaaro ci baram khinzaram waye donte nak waxna ni dagan na ci ñu tak ko ci benen baram bu bokut ak bobu la ca am solo dal moy la ca aram mom moy tak lu upp ben jaaro lol nak xewna yaatuna ba lele sa nga gis ko ci ko xamne wurna la ni defuko mom ci ko ak ñaka xam ndax da nga gis ko xamne xam xamam rombu na fofu legi nak mba ñooñu nga xamne seen xam xam rombu na xamne tak lu upp ben jaaro dafa haram mba ñoom ñi xamul duñ leen bëgg def ko jekon ci ne kat gisna diiw mu diko def te diiw ab jang kat la amna xam xam dede lol nekul hujja lolé ñu bayiko xel bu baaxa baax bokku na ci sunna yi nga xamne yu ñu sagane la as-salatu fi an-na'layn isa tahaqqaqat taharatuhuma julli sol say dal bu fekente ne woor na leen dal yi lab nañ lolou mom sunna la sunna la yonnte bi ali sallallahu alayhi wasallam dafa waxone khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khufafihim ñom buñuy julli duñ sol seeni dal duñ sol seeni bot seeni sang kon na ngeen fexeba wutante ak ñom kon wutante ak ñom moy buñuy julli ñuy sol suñu dal kon nit ki julli même julli farata lele nga gis ko la ko lacc ci fiñu julle neew yi nga xamne julli la go xamne amuti rukoo amuti sujood taxaway bobu amna ñoon buñu julli dañuy sol seeni dal taxaw lele nga gis ko xamne loolu da koy jaaxal waye même julli farata bu fekente na say dal labna sop nañ ko sax la wax nga julli walé dal yoy ngir wuté ak yahudi rawati nak geneen julli waye nak charte bi moy na dal yi lab na la wone dal yi labna bu labul mom ala kulli hal soko julli walé julli ga du bax Yaronte bi alayhi salatu wasalam danako julli wala ay dalam dana julli wala ay dalam bo demé ci sahihul bukhari anas ibn malik radiyallahu anhu nena laaj nagn ko mom ne ko akana nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli fi na'alayhi mun na'am anas lañ laaj ne ko ndax yaronte bi dana julle ay dalam dana julli sol ay dalam mune waw kon julli sol ay dal yaqul ak julli bal dafa bok ci sunna yi nga xamne dañ ko sagane minatuñ ko ba ñu bare bare mu posé len problème ta fekk lolu mom ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal ci la bok waye bok na ci sunna yi nga xamne yit ñu bare ngoy doyo dal muy as-salatu ala al-janasa julle neew bo xolé bok yi nit ñi defatuñ ko ngir dundal sunna danaka ko seen mu dem ci armelia mbokam ma fa nek mbokam lañu mbokam mbokama faatu mu wara teewé ji julle waye sagane gi nak mi ngi feñ ci nit ñepp dañuy tok di xaar seen mbokk mi ngir ñu war ko julle ñu tek benen neew buñu wara julle ñu neewé taxaw diko julle ñi ci dess tok setan julit ñi te juk and ci julle gi mom di sunna nga gis na ko yiwu bari ma nga leen di raw bo demé ci armel yi di xaar ku ñi wajal te noppegut da nga gis na sa buñu tege ab neew dañ nan sax ana ñi and ak mom legi bañ nañ ko ba ki yeglé ana ñi and ak diw lay wax ta fekk na julit ñi fa nek ñepp ñoo warona massé and ci julé gogu ñaanal ko lolu moy sunna kon nit ñang koy def ngir gungi seen mbokk ak taxawuko waye def ko ngir dundal sunna sina ñu bari ñi koy sagane leele nak nga tassé ak ay ben yo xamna ñom fiñ tok di xaar ki ñ andal sa buñ né ana ñi and ak diw ñom ñu juk dem and ci julé ga sa buñ né ana ñi and ak diw ñom ñu juk dem and ci julé ga lool nak lu am am solo la ndax jëf jo xamne mom ki ng koy defal du lako fay mukk ndax du delu ci waat kep kuñ ngay defal boko ko mané lebal ko ndax suñu borom fayla ko ñi ci sa ginnaw Abu Hurayra radiyallahu anhu da wax ne yunus bi ali sallatu wasallam mo wax ne man shahida al janasata hatta yusalla alayha falahu qirat ku teewe julleg neew and ci julleg sunu borom dana ko bindal ak pay ci lu tolloku qirat wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratani ñu ne ko wamal khirat lan moy khirat yow yonnati bi ali sallatu wasalam mune mislul jabalayn al a'zamay al azimayn al qirat buñ ko don misal dañuy set montagne mi gëna reuy ci kaw suuf ñu ne nonu lay tollu motax am ni koy tollo lek jabal uhud ca jamono bobé nga xamné bokku na ci gënon reuy ci kaw suuf bokku na ci sunna yi nga xamné ñing koy doyé dal bokku yi ñu bare leg leg diko def jappé ko ak jambar wala ñëmé ab xif muy as-suhur li ñu tuddé xëd bu fajar joté ci koor gi nga juk xëd bari na ño xamné du juk fajar xëd fekk juk xëd sunna la yenen tibali sallallahu alayhi wasallam dafa wax né barké ngi ci as-suhuru akla baraka fala tad'uuhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma donte da ngay juk guur ben guuxum ndox sax nang ko def ndax fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhirin ndekete yemul ci barke ngi ci waye sun borom ak malaikam nañuy julle ci ki ci yunitibi ali sallatu wassalam non lañuy julle ci ki nga xamne dafa juk njel ngir xed ngir dundal sunna sos man nga ko baña def nak niko bokki ndaw ko nday di defe japp ne mom ci waxtu reer lañ tollu wala ci waxtu agn waye nga juk dundal sunna si donte ben guxum ndox la donte ben doomu tandarma la nga jefeligoko lolou dundal nga sunna waye nak fagul nga sa bop julik borom bi subhanahu wa ta'ala ak malaikam ci sa kaw bokku na ci sunna yi nga xamne bokku yi batay ñing koy doya dal ci barab yu bari moy as-sawmu sittata ayyamin min shawwal wéru kor yi nga wor ci juroom benn fan lolu yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam daf ko diglé won wax nak tuyaba ja ci nek namu toll abu ayyub al ansari radiyallahu anhu mo wax ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami ad-dahr ko wor wéru kor ba mat nga tofal ci juroom benn fan ci wéru shawwal mel nga ni ko war jamono jep juroom benn fan yi nak du charte ci ne dang koy toftale waye wéru shawwal yi mom nang ci wor juroom benn fan su boba mel nga ni ko wor jamono jep lol nak amna barab yo xamne ñang ko fay dundal waye amna barab yiñ ko sagane te ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal ci la bok sunna yep lañ wara dundal waye dafa bok ci sunna yi nga xamne dañu leena sagane ta lolu waru ci am julit bokku na ci sunna yoy saw mu ashura war bisub ashura ci sunna yi ñu doya dal la bok buñ xolé nak ci jamono yu mujj yi mom ci barab yi ñu nek ñun gis nañ ne ñu koy dundal bu baaxa baax ndax lima waxon ci ngeel ben doya dal ab sunna amru nisbi la man nañ ko doya dal ci barab dundal ko ci benen barab ñen nat man nañ ko doyo dal ñen diko dundal mi ngi aju rek ci nit ki ak famu nek ak ci jamono ba ak waccu way wañ am ci diine ak nañ ko jappé mom diine bu dé ci gox bi ñu nek nak nga xamné sunan yi mom ci gox bi ñu nek lañ koy atté jamono yu mujj sawmu ashura ku ne xamna ni legui ñing koy dundal bu baakha baax te yonnati bi alayhi salatu wassalam daf ko daan wor tasu'a moy bis bi nga xamne mom daf ko yene won la in baqitu ila khabili la asumanna at-tasi'a far yalla dogal fekkatuko fi mu juroom ñent fan la ne won su deme ba nga xamne fek su ko fi deewen fekke dal dana wo juroom ñentelu fan bi yalla dogal fekk ko fi muy tasu'a di juroom ñent fan ci wéru tabaski wéru tam xarit la bëgg wax benen ngi ni bo xamne bu ama am solo la ci sunna yi nga xamne dañ ko bëgg sagane muy ikhtiyaru amir fi safar tan njit ci ep tukki kon da xana ku nekkul ci ep tukki mom taxul ñuy wax momit aw nit fuñu dajalo rek yonente bi bëgg nañu tan kenn muy seen jitt nga gis ne kon l'islam bëggul nit ñi tisaro kenn ku nekk tek sey njit ci genn wet wala nit ñi boy kenn du yilif kenn dafa bëgg di teunk nit ñi ci bir kiliftef jamono bu nekk nga xamne nit li feek mi ngi boole bopam ci kureelu l'islam gëm gëmam moy na xamne li feek mi ngi dundu day nekk ci ron kiliftef kiliftef gogu nak man nay tuxu ku ne man nako yilif ca kem nako ko don la ko don ci mom waye julit ñi nga xamne dañu dajalo ci all bi ne ci tukki bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena nañu dajé ci seen biir diiso tan kenn muy seen kilifa koké moy jël moy décider ci suñu waré dem ak suñu waré tok ak fan lañu wara wacc idha kharaja salasun fi safar falyamuru ahadukum ñett rek buñu andé nek ci tukki nañu tan kenn nek ko kat yaay suñu kilifa suñu waré dem mune nañ dem buñu waré tok mune nañ tok luñu wara def moy joxelo moy wax lolé ñu def ko bokku na ci sunna yi nga xamne momit ñu bari dañ koy sagane muy tashmitul atis ndokel aji tisli yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne julit aqam ci mboromum julitam juroom yi ci la bokku haqqul muslimi ala al muslim ahadith yi rot te dikke non dafa bari motax doone rek aqi julit ci mbokum julitam juroom la kon bu benen hadith ñewé indi lolu naka nga koy duggalé ci biir lolu mais juroomi mbir nga yo xamné bokku na ci aqi julit ci moromum julitam radd salam bu la nuyo nga fay ko ab nuyo ayadatul marid yuk aji febar mana sété ku tawat ittiba'ul janaza guggi am neew ijabatu da'wa nongu ñaan tashmitul atis ndokel aji tisli nit ki bu tisle mom dañ ko diggal mu sant yalla waye yow mi ko deg nak daño bëgg nga ndokel ko ci yarhamukallah lima doon wax legi ci cheikhul kharim radiyallahu anhu wax nañ ni naron na takale ab donga ko serignam ngir ñaka jangal gum ko ñaka jangal tasmitul atis xamne kon mom jëlale na jëmi bopam ci nim doon dundale sunna waye ñi and ak mom sax mi ngi jangat sew sew yoyu ci ku dem ba nit and ak yow war nga fexé ba lepp lo xamne sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam ta aju ci dunduk doomu adam bi lu ci sa xam xam ag nga diko jangal lola lima doon wax legi nak ñaka yaatal xam xam ak ñaka jang sira man na tax nit ki yu bare bare ci yoyu xelam du ci ag mbok mu bax dafa tok ba yag mu tisli ñepp ne ciel am señ diiw mu tok ci wetam mu ne ko señ diiw yow lay diglu mu ne ko ci lomay diglu mu ne ko dama tisli de sante te degguma nga wax dara ndax ñun ci sunna lañuy dox waye bokku na ci sunna yoyu ñu doy dal addu'a lil marid ñaanal ko febar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu neena man ma tawat yonnati bi set sima bim dikke dal di ñaan allahumma ishfi sa'dan allahumma ishfi sa'dan allahumma ishfi sa'dan neena ci la sunu borom safara tawatam joje ibn abbas radiyallahu anhuma waxna ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam masna set ben arabiy bim ñewé ci mom diko set bim accé lam ko wax moy la ba's tahurun insha allah lolu bokku na ci ñaan yi nga xamne yoonte bi da naka ñaanal ko febar nga xamne yubashiruhu bil khair da koy beggal ci aw yiw waye bokk na ci sunna yi ñu sagane yit addu'a inda sama'i siyahi diq so dege sekk guy sap nga gaw tabal ak ñaan ci bir ndax wax nañ ni budé sap gis na malaika yonnati bi alayhi salatu wasallam neewon na isa sami'tum siyah ad-diqati fas'alu allaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan waye bokku na ci yi nga xamne dañ ko sagane yit bu nit ki yegge aw metti ci yaramam mu fab loxom tek ko ci fa fay metti bolé ko nak ñaan ñaan yi nga xamne ci yonnati bi alayhi salatu wasallam la bayiko ta moy yonnati bi dafa wax ne su sa yaram so yegge aw metti fabal sa loxo tek ko ci fay metti nga wax bismillah ñett yoon wax juroom ñaari yoon a'udhu bi 'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajru wa uhadiru lolu ci sunna yi nga xamne ñi ngi koy doyo dal ci barab yu bari ci la bok waye bok na ci sunna yi ñuy sagane yit boy dugg ci wanak amna ñaan goy ñaan so genné amna ñaan goy ñaan nga xamne kon bayiwul dara soy dugg ci wanak allahumma inni a'udhu bika min al-khubzi wal khaba'is soy genn ghufranak lu ci nek rod na ci hadith yunnabi alayhi salatu wasalam jangale ko ba suy ngelaw sax suy ngelaw amna ñaan go xamne mom la yunnabi alayhi salatu wasalam daan ñaan muy sunna so xamne sunna suñu wara fonku la allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma arsalta bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma arsalta bi waye bokku na ci ñu wara fonkit ci sunna yi nga xamne dañ ko doyo dal ñaanal sa mbokum julit fu mu nekkul sa mbokum julit boko ñaanale bi zahril ghaibi sunu borom da koy nongu ba nopi bindal la yow tiyaba ju tol manam lam ko defal mu defal lako yunus bin alayhi salam neena ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malik wa lak bi misl sunu borom da koy wax ne ko li nga ko ñaanal mayna lako waye yewit mayna lako yomi ko ñaanal naka nonu su musiba dalé ci sa kaw sunna la nga ñaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha yunnati bi alayhi salatu wasalam neena amul ben jam bu musiba dal ci kaw mu waxe ko nonu illa ajarahu allah fi musibati wa akhlaf lahu khayran minha sunu borom dana ko xetti li ci musiba ma dana ko defali lu gën lola waye bokku na ci li ñuy tudde ifsa'u salam nuyo siwal ab nuyo assalam dafa bokku ci asma'ullah yi yonent bi lolou waxon inna salama ismun min asma'illahi ta'ala wada'ahu allah fil ard fa afshu salama bainakum legi nak nuyo day melne nit ñi dañu dem ba ag ci jamono bo xamne dañ ko acc ci nit ki dal da ngeen koy sekk wala ngeen ñak ko sekk bo setlo ñi dox ci mbedd mi buñu tassé kuñ xamu duñ ko nuyu buñu rombe ñu xamul man leena baña nuyu waye buñu tassé kuñ xam nuyu ko buñu rombe kuñ xam nuyu ko da fekk nuyu sa mbokum julit mom dafa bok ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal dem na ba sayyidina jibril alayhi salatu wasalam bu daan ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fekk ci mom ab sahabi da koy nuyu sayyidatu aisha neena dama tok yoonte bi alayhi salatu wasalam neema hadha jibril yaqra'u alayka assalam jibril de mo lay nuyu neena ma dal di koy fay ne ko wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh kon nuyu sa mbokum julit da fay kafara ay bakar waye nak aju wul ci nga xam ko nga ñak ko xam bokku na ci sunna yi nga xam ne dañu koy sagane surtout nak ci jamono bi ñu tollu muy rafet ndortu ci nit yi rafet ndortu yonent bi dafa wax ne iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna aksabu al-hadith ndortu lu ñaaw dafa bokku ci li gëna mëna yaq digënte julit ak mbokum julitam waye nak surtout yi nga xam ne da ko lim ben par ben wala tahassasu ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا التحسس والتجسس علماء دنجكاي تيقالي غا خامن نياري باد لا يونيو تي حديث النبي صلى الله عليه وسلم دانيي واخني تحسس موي الاستماع للحديث معنا دي گستو واخي نيتكي نيتكي دي واخ غاي گستو اي واخام تا فك خمو باخام بڳنا غا جوتي ولا جوتوتي lol nak jamono dem na ba yakku jamono ji agna ci legi nit ñi kenn ku nekk ñi ngi yitté wo xam say wax ba sa mbokum julit mi ngay waxal sax te la ngeen di wax di lu yam seen digënté même bu dé lu rafet la da ngay gis ne ma ngay wufum denc wax joju ngir jotalé ko ñeneen leg leg nga gis ko xamne say wax yonam neeku ci mais ma ngay wut num def ba capture say wax mom ngir jot ko ngir gestu ba xamna na ci deg aw ñaawteef ci wala din ata jassus nak moy gestu awre nitki gestu awre nitki len na ci nek yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da ngeen ko moytu ndax ñaar yi li feek mi ngi am li feek nit ka ngoy def mbokum julitam ñom ñaar mënu ñoo bok doon ay mbok wa kunu ibadallahi ikhwanan la len def ay ikhwan moy ñu effacer seen digeunte lolu baña iñanante baña wonante ginnaw baña fañante waye bokku na ca yoyu liñu tuddé at-talaq sunni nga xamna man nañ ko tejé sunu jotaay bi at-talaq sunni nak ku ne xamna ni lu jafé la ci jamono bi ñu tollu ndax gis nañ né taggo yi nga xamne mi ngi am ci sey li gëna bari fa muy juddo ci waxtu mer lay soxiko mo xam ku goor ki mo mer mo xam ku jigen ki mo mer su fekke ku goor ke mer fasé man na baña samontek shurut yi nga xamne moy tax fasé ma nek fasem sunna su fekke gu jigen ke mer tak taxawal ku goor ki ci ñaan ko batam ba mu fasé ko yit man na baña samontek fasé mi nga xamne moy fasem sunna ta fasem sunna yunus tibbi alayhi salatu wasalam daf ko jangale ci hadith bu leer nanji malik mi nga xamne ci mom lañu teunku te serigne bi teunku ñu ci wax ne fasem sunna mom dafa am ay charte lu jafé la ndax nit ki bu fekente ne mi ngi jema samonté ak charte yoyu su dé mer moko narono duggal ci lolu yalla mën na delo ci waat am xelam ba mu genn ci bu dé ku jigen ke meron nit yalla mën na delo ci waat am xelam ba fasé du am kon lolu malgré ñi ngi dundal sunna waye ndekete solution la bu l'islam tek bo xamne man na tax ba fasé man na new lol su fekkonté ni nit ñi ngi samonté ak mom ndax ba ci jitu moy mom ki nga xamne moy ku jigen ki su ko gor gi def fasé nako fasé men fasé tayit men fasé momu na fekk jigen je doon ko xamne du goné ba meunta gis mbeureuk donul mak ba weso gis mbeureuk jamono bam koy fasé yit na nek ci ak lab goge yit na don lab go xamne sekkou ci ak mom dara tayit ginnaw bu ko bum don fasé mo xamne amna fasé mu ko jitu ci bir mbeureuk ma bu fekke amna fasé mu ko jitu won ci bir dotul tuddati fasé sunna te ginnaw bim ko fasé ci lab gi yit bum tofalat menen fasé ci lab gogo tayit bum don fasé mo xamné ndaw si dako jox lum summi ko ci sey bi mum don fasé mo xamné dafa am iwad ndaw si dako laaj alal dako dello alal ngir genn ci sey bi bu sorte yoyu dajé lolou moy fasé sunna lolou nak ngir sorte yi dajé bu fekké ndé na fasé mi ci mer képp la narona soso mom day fokk muy ko gor ki muy ko jigen ki bu fekké nak day fasé mo xamné nak moy li fi seus su boba mu tuddu fasé sunna momit bokku na ci yi nga xamne legui sagane nañ ko ndax fasé yu upp ci ngay deg mom ci mer rek lay soxti ko jappante ku jigen ki ñaan batam forcer ku goor ki wala ku goor ki mer gis bopam may ko batam lolou it bokku na ci sunna yi nga xamne ñi ngi koy sagane kon sunna yi nga xamne ñi ngi koy sagane bari na lol waye lolou manes na ko ci japp su ko defé nak buñ doon joxe misal ci nima ko waxon ci ndjel ben gi ci ki nga xamne mo dundal mbollem sunna yoyu nga xamne bayiw dara ci sunna yunitibi sallallahu alayhi wa sallam saxal ko lol manesna joxe misal ci jëm ji nga xamne mom lañu tudon legi mu cheikhul kharim radiyallahu anhu lolo sabab ñi nga xamne ñoko jégué won mu yar leen nga xamne bu fekkonté ne ku ñuy xam la man nañu wax ne ñoña ko gëna xam kudul ñom li ëpp ci seeni tag ak seeni wax jëme ko ci mom day delu wat ci dundal gum doon dundal sunna yunitibi sallallahu alayhi wa sallam kenn ngi ci ñom ko xamne tag na ko tag wax na tag mënu ko fété kaw ta moy amata ma sannahu al-khibbul la'in kama ahya alladhi zannahu khutbul awida'i seigne ibrahim djub al-mashari bokku na ci li mu tag cheikhul khadim la iblis yon wa iblis khoti won amata ma sannahu al-khibbul la'in mana yon wa iblis khoti won ngir jaar la ci nit ñi mom bimbi ke dafa ray yon wowe kama ahya alladhi sannahu khutbul awida'i yon wi nga xamne moy sunna yunus tibbi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dikke dafa dundal sunna soso kon manes na joxe ci mom misal lolu yit manes nako joxe ci ay amsila ci sunan nabawiya tahawana biha kathir min an-nas wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil wujud muhammadin afdali khalqi llahi bila taraddud wala shibah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: Benno FM radio
1: mbokki julit yi mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne omar bousse khalifa alhaji mbake bousse ginaaw bu mu len nuyo ziar len ñaanal ñep jamm ak xewal moy yeketu kaddu tiant ak ngeureum jëmele ko ci kep ko xamé ni ci jappon nga ci bisub serigne alhaji mbake bousse bi nga xamé ni mom la doon wote ca touba gédé and ko ak mbollem njabotuk serigne mbake bousse geppu tiant gi ak ngeureum gi nak ma ngi ci jital serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid mi nga xamé ni ci sinjal bien gi basini mu jexé lepp ay ñaanam mo ci jitu ay ñaanam mo ci muju mu and ko ak ñom mang koy sante diko geureum diko ziaré diko ñaanal fan wu guddul lol wu hand ak wirgeeram ba lepp lu mbeug liggeel serigne touba mu liggey ko di sante nak mbollem buntu keur njabotok serigne mbake bousse gi nga xamé ni ñom ñep and nañu ak mom bis bi kenn ku nekk dundal ko ci ni nga xamene ci serigne mbake bousse nonu lako beugé ñom ñep serigne omar bousse ma ngi len di sante di len geureum di xamle ni lepp lu musa dug rek wala mu nekk ci ñom ñep di njabotok serigne mbake bousse and nañ ko ak mom ba mu jeex tak diko doxal diko waxal ba lepp jak ba taxna ñep ma ngi len di sante di len geureum di len ñaanal ci barkep serigne mbake bousse lepp lu ñuy sentu adina ak alakhirah yalla nañ ci jot di sante nak mbollem buntu keur njabotu serigne touba yi ndax ñom itam kenn ku nekk ci ñom ñew nga wala nga yonne ak mbollem buntu keur cheikh serigne touba yep mbollem daaira yi nga xamé ni ci ño aju ci gédé ak mbollem talibé yi nga xamé ni ño aju ci gédé ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bayiwul kenn ñom ñep japp nañu ci bis bi di sante nak population bu gédé ndax ñom ñep genn nañu seeni keur genn seeni neek téru gagne teral len ba bis bi mat yalla mi am senuk pay yalla len yalla pay di santatem mbollem daray kamili ak jankati alquran yi ndax bisub serigne mbake bousse alquran mo ci jitu alquran mo ci muju ba taxna ñom ñep ma ngi len di sante ak jankati khasside yi di sante nan wa sulamul wusul gi nga xamni japp nañu ci bis bi bu baax ci dundal ko ci walu xam xam muy mbollem seti serigne mbake bousse yi seen taxaway rafet na lol ma ngi len di sante di len gërem ndax ku wax bisub serigne mbake bousse faaw nga wax xam xam te lepp luñ ci doon sentu taxaw nañ ci ba mat seuk ba taxna ma ngi len di sante bu baax di len geureum di sante tem mbollem autorité yep sen taxaway rafetna ci waccay bis bi ba nimu jexé waye di sante mairie bu Touba ak mbollem ñi nga xamé ni ci ñokoy jappalé ci sen taxaway bayiwul kenn mbollem notable yi kilifa yi ak parti politique yi kenn ku ci nekk tew nga wala nga yeblé ma ngi sante ñep di geureum ñep di sante ñi yor walu santé ak ñi yor walu sécurité organe de presse yi ñom ñep ma ngi leen di sante di leen gëreum serigne obor bu sa dal neena ma ngi sante ñep di gëreum ñep di ndokel ñep te balu ak ñep seen taxaway rafet na lool te mat na lool ki tax ngeen jëf nak muy jëmi serigne mbake bu sa yal na leen serigne mbake bu sa fay adina ak alakhirah ci taxaway bu rafet bi nga xamene ci mom ngeen ande ak mom bis bi ba mu jeex tak ginaaw loolu nak ma ngi and ak mbollem njabotuk serigne mbake bu sa yep di yok ko ñaanal serigne touba serigne muntaka mbake yalla may ko fan wu guddul lool wu hand ak wirgeeram bam yagal liggeel serigne touba waye di yok ko ñaanal nak serigne alhaji mbake bousse yalla yok ay leelam sa barsaxal muhammadiya mo ngolem njabot gam fa fekk ak gam fa fekk di ñaan yalla tem bis bi niñ ko masé and ko ren ñun ñepp yalla bayyi ñu fi ñun ñepp ñu and ak wirgeeram ba deewene jamm ñu andat ko te am ci ngeeremul serigne mbake bousse ma ngi sante ñepp di geeram ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: salatul lasi fi kul Isaarin
3: wa fi safar diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbaké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal Assis dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak njaay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Muntaha Bassirou Mbaké kon yeen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestataires acteur de service, promoteur de produits, acteur économique, ak secteur bu ngeen mëna né. Gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi fessel sen liggey ak sen jambarté. Forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba, un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène. Manam magaluk Touba gek namu doné, jeun wu am solo ci yokuté kom kom diwan gu tedd gi, kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp. Dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappulu ci stand yi wote len gaaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81. Forum wadjal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci héliport ci Touba Mbacké. Assist di len ñaanal magaluk jamm di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Moustapha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi
0: jere ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen nuyu di leen ziar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dañan yittewo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
4: wa soppala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuuti luma bëgga leral war nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialio nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teud bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay mo jekk bo gudi may yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bima ñewé nak Touba fekk fi cheikh Salih Mbacké ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp daara bima ñewé nak la ko am samp daara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk nit la woon ay ci biir loza am nañu xane xawon na leena yeem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dawe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiat suñu daara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk dongo bi nga xewé dem nañ ba Serigne bi wacc liggéey mom Cheikh Salih Mbacké ñibi aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neewal Serigne Fall nekkal Serigne Touba ma ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme na la ko Serigne Salih waxé won ma am ak Serigne Bara nak diko wéyelé daara yoy ba Serigne Bassirou Mbacké mo Aladji Fall Mbacké dal di may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Serigne Touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox al xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko leralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fur ma leral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ni ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi fa ñëra tek ñeen toy awuma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa so la joxé lox rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téy ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk non la yaangi dikay ci wal
0: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
4: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am net wajal nañ la wajal wo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëru na wajal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo né insha allah dana sabar mbir ma way suma dawe ba xol xamné ki wajay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
4: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci dere dama koy dama la koy wullo nga andi ko ci sa ganar xajo dama la wullo nga andi ko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la ko wullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñewu engagé ne len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su mako mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ngi fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khoredje are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer lég lég ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
4: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amé sarax na dina rek ko nañ sarax na waye yéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jurut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma do ne bu sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
4: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaraw yu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal gu ñu may la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew ne ma lolay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man lolay yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so nga déwé 100000 francs lay la wala 50000 ko man man dégg na man na ñaan way ab jinn dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jinn bobé wala jinn téwé wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkkati sa bob gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sa bob gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xalne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sama wërsek mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah wax deug yalla tegguma ci Allah jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
4: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut dañu gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofay joggé waaw manam fu ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñi ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérat waye bal mu wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba wako laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga tej rabbay tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit dana am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yebo waxé melni la fa nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def

0: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu new sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamé rab mo la ko def ak bo xamé do adam mo ko jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da rawano ku leena man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti def rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew na ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: maa ngi siyaare ñëpp nuna moom laa waroon a njëkkee waaye tëjee koy bunt yi day am solo maa ngi siyaare mboolem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid di ko ñaanal mu yàgg fi te lool te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Barak si weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu li rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dama am cofe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan a gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal defal ko julliit yépp yu barke alxuraan.
0: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
2: Amoon na ay jamono ku amee yax yu roox wala nga tëccu wala sax say tànk di bañ sa niggraax saw loos ne kàdd da ngay dem bëslu ji ba jamono jii sax am na ñoo xam ne ñu ngi dàmp lu ji te ku ne ak nam koy defee baax na naam waaye jamono lay dox moo tax professeur docteur Ahmadou Sambou ak cabinet bii di Madlabou Si Faye Santé lëkkaloog waa Yes 25 ca Ulfa Casablanca indil leen lu gën di photo yi buy maasewaate waaw photo yi boo xam ne dalay dàmp noddantil la sa yaram wiy metti cër yi doon bañ deret ji dawul lépp lay defar doo summi sa yëre lépp photo bi moo koy def di xéewal goo xam ne mën ngeen ci xéewlu yéen ñi am les maladies rheumatismales nit ki ñi nga xam ne dañoo am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xam ne dañoo am hernie discale ci tënk képp ko am fatiguement général photo bi nga xam ne docteur Ahmadou Sambou indi na ko ci cabinet bi di Madlabou Si Faye Santé bu la ci mancé dàmp la ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d' oxygène maanaam deret yu daw normal bu la ci mancé ba noppi dafay soulager stress bi nga amee woon ak sa tension day soppi sa vivacité d' esprit ak sa capacité su ko defee nga am yaram wu dal di yëg jàmm ak tawféex ngir nga xam dëgg-dëgg njëriñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga woo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez vous mën ngeen ko woo ci 77 630 45 73 lëkkaloob cabinet Madlabou Si Faye Santé bu docteur Ahmadou Sambou ak Yes 25 ci Ulfa Casablanca jàmm laa ci gis ndax lu baax ca bitim réew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci réew mi ngir waa réew mi am seen wér-gu-yaram.